0: Kongo tuina ba majene miti ya fe jemba uinzo
1: kuti njia. Njia kono nembea uza fe.
2: Kongo. Na yeye muri ba biva dana ba kuba muri ba biva kongo ba kuba na.
3: Tusubula yo.
2: Na majamu suba nento gamanti nchi.
3: Hanti miti ya fe raji tusubula miti.
1: Njia kongo ba ni kosi sa fe raji kosi sa wana. Nitu ba kulele intemene tuziwa uendeza.
2: Nituzaa. Kati ndoa ono desert driller ni Dubai agame yeye sunga kuda Uganda. Enkube tonye kumabati ya chironga yevas.
1: Ne bata nyuma bati kama siringi.
2: Dubai no baba idhae bari mukusabira nko baba dero bagenda ku conducting a prayer kusabira nko
1: baba ne nafitwa sabano ile twasa baneta
2: ne Dubai wale baji sabira ne tonyane yitwa na baba
3: no butonde kwesi
2: ne kakate Dubai butonde bwanse wanyo kwa desert
1: abasi bwanu na butonde bwanse
2: ba creating up creating kwa mu butufu ba ine nyanya je ba creating
1: mukatonda byasinza ko tumengu ba kwa kutio bora dembe ya buntu
0: na butonde tubono nyinyo
2: dembe ya buntu by the way ndala mu butufu yeye ndala omuntu kastaka abenyo na akabira kadona gane mukama katonda ne banaye sabira muntu omu bwatu gwo mosabira to sabira yugana na feda tugwa mu bizimu
3: sabira muntu omu adwa
2: gwo bakaseke ne gwo koze chichamu nja sabira gwo katonda ko bonereze mu ngeri ye sigenda kukata palo yona
3: na kuzino tunyiga nyo
2: tufuna ebizibu aba munga sife
3: tulindo bibira
2: na mtu gase mtu muchitoli
3: ando hizo sabiranze na chalo kadane chigana ne ali
1: ndio kuba muyambi woyo
3: na chalo kadane
2: ato olio muyambi woli si aba vunanyizibwa aba muyambi we kaseke nenze kukoze chichamu lwacho bokata mu mama wange
1: ne mama mabago amanze sisobola bagata mu chichamu zemvulira nesunga okulya keke emisana ne ba mama bange ngedda we twalyanga
2: kolojeriro
1: mama akoleze ambegere but
3: bugida takoleza
1: ankoleza nzirize ndude nokgenda yo nenge akara
3: tigenda yo
1: balero yakara pana agenda
3: wa akoleza bugu nagenda yo
1: njuna agenda
2: yatusedda mubiru ali yatusedda yatusedda ewani koja
1: ewaje timwaje
2: nzamunaye bugasero ngamba tugende to tugenda zo wasobera
3: odiye ri free ba mukofwa
2: Oli
3: free da bakutwali.
1: Oli free.
2: Kusawa meka. Lero.
1: Eh ngatumaze juma. Tugende batukolize.
2: Eh na atirwa chito wangambia. Juma after juma ni naugu.
3: Ona ine isongeza agala mukoleza.
1: Sije njagala kumukoleza. Oluza ne chilala. Njagala kugenda kumukoleza tok. Elini mwechi nyewa mche nyanja.
2: Inayo kapo haulida wa nae kuja. Ondese. Eche nyanja chini mwechi. Eche nyanja chechi nyewa. Na chini mulu wombo neto kefu bole se.
1: Mwafu tafu mbanga kumba za minye. Evi nyewa mbili alifa bili biere.
3: Evi nyewa mbili
2: biere. Evi nyewa
1: biere.
2: Evi nyewa biere. Evi nyewa biere. Evi
1: nyewa biere. Evi nyewa biere. Evi nyewa biere.
4: Ino yimbozi umuise tusagura buri kanyomero
2: tusagura buri kanyomero
4: yimbozi umuise yimbozi umuise uri kumacha mu program ituri umukeze ekutusibwako
1: ayo umaru umaru mwanje banabo nako lwalero lwa kutano chemino kumanya twagala kubajukiza nti nako lwalero lwa
3: kutano kusabira ba candidate
1: ati kusabira abana ba fed
3: era ka bali senior yo kuna
1: bali ku fire high school tugenda kusabira ba kadde ba bana ba fed abageno kule ibuze bya senior yo kuna ne senior yo nkaga sako na ba P7 ku fire high school ne fire primary school nako lwalero na bwe munanga bazadde ba fire high school namu abagaliza fire high school munanga mugende yo musobola kulanti kusabira abana Mwana mkwati koko mmitwe. Mzade to genda kukenzi no kunganya kunganya wo. Mwana mkwati koko mmitwe. Mzade bafaba madina secondary. Secondary school. Bananga abana mkende mbawe kudua. Abana mkwati koko mmitwe. Mbasabire. Cheri tuwe singa kubera nunji. Nga ya mzade. Jasabido mwana we. Nga mwana. Na hivu asabira mkade we.
3: Aya tuja kusawa wama somira. Wasome sabareke kubuza abuzabana. Kubasu vizabi intu vitali yejuba. Aba yune batu kizanti yaba numukaga wivaka kuwati
1: nga bakuru baku
3: zirofus
1: baku zabuzaba banange banamba mwe ja mweje jikendo bei midira mituwe ja mweje jikendo
3: bei midira
1: na wechicho mwe imi mwukule mbeze Allah subhanahu wa ta'ala aba kakunguru
2: memorio
1: waliere wajibu wembo bagi na kupasa vila na bolu nako walero bagi na kupasa vila abana babwe
2: okusura batule
1: abana uibata andika
3: okusizi wakunteka teka yune bolu walero basabye muslim

illa bamwagala bamutegeera bamuyita amannya amalungi nawe gomanyi aga nti oyo mwana waffe bamutuma erinnya ery'obwesimbu assadiku mwogezi w'amazima al amin bamwesiga naye olunaku lwe yavaayo najja n'ekyengera ky'obusiraamu naga nti abaye mwenna abakuŋŋaanye wano mumanyi yatani atakumanyi muntegeera oli mutabanyi wa gundi mutabanyi wa gundi ne batambula ng'abawalaku mu kiko ekyo bwe mbagamba ensonga yonna muyinza ogiwakanya nti tekisoboka kubanga olina taito yo gwomwogezi w'amazima omwesimbu abaye allah yantumye mwawule nti la ilaha illa llah muhammadu rasulullah egamba eddene lyasooka yava musajja mawaggali naga nti al hatha jamaatana ya muhammadi lwaki otwononera ebiseera namuwesuuka shid tabban laka namusako ekirala genda muliro lwaki lwabuna obusiraamu bwolimu olwaleero mwosinzidde okujjamu kimwosala olwaleero ye yabuleeta kubalya luleeta najja nti azze la ilaha illa llah muhammadu rasulullah era n'olwaleero n'asengulwa n'akubwa n'avumwa n'ayiwa omusaayi n'avumibwa ebigambo ebatayinza kuvuma olwaleero byonna byamugambibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'ekyengera kino kyega nti jaa binur eyajja n'ekitangaala kitangaala ki liyukhurijana min adhulumat ila nur atujje mu buzikiza bwobutamanya allah azza wajalla atenge mukitangaala oyinza kuyigamu ki mbigambo ebitini ebyo nga nyugakumbaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama ti buli yenna anaayagala okugamba nti owekutte ku ddiini yo oginyeereddeko osobola okubeera omubi eri abo bobadde olimu ng'oli mulungi nga tobabbye tobafumye tobakoze eki naye bonaagoberanga omubaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah bwe yagaa nti mukurana ekitiibwa wa in tuti'uhu tahtadu omunamugondera oyo mujja kulungama sobe allah tungami ya rabu badiwa allah balungi mu kaseera kano ke tulimu olwaleero usikum wa iyaya bitaqwa llahi azza wajalla kibeera kiraamo kya buli wiiki simanyiyo jjuma gyensuubira kuba nti jjuma ntuufu mu uganda yonna mu nsi yonna nga khatibu ayimiridde mimbali wano natabagamba nti muti allah lwaki batugamba okutya allah olubeerera kubanga situli bangu naye noyo gwe tuganya okutya si mwangu ti allah azza wajalla okimanye nti annaka oba annakum mulaquuhu buli ali wano taimu egenda kujja mu kyonna kyoli insha allahu taala leera ng'oli musiraamu nnyo nga tova mu muzikiti ino mmusinkana insha allahu taala beera mujeemu ku leebo gyowulira esembayo okubeera omujeemu naawe ojja mmusinkana fattaku llah buli muntu ati allah azza wajalla era mukimanye waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja ati allah azza wajalla n'obutya mutukubwa okumutya allah agenda kuteerawo obufulumiro toba embeera bwekalubye ekubanjaki nga tonabikula butabo obadde otya omugagga oyinza otya okuwangala obulungi mu nsi soko bikula ekitabo qurani kikubuulire emigaso gy'okutya allah mulimu allah okuggulirawo yajcal lahu makhraja wayaruzukuhu min haithu la yahtasibu allah agenda kukugabirira from nowhere nga nawe tumanye owangaala otya hatta nga n'abakulaba bakwewuunya oba omusajja oyo awangaala atya naye nga wallahi owangaala era ngaoyisa n'engalo omumaaso ga nti alhamdulillahi rabbil alamin lwansonga emu kutya allah ebikalu bye yajcal lahu min amurihi yusra anaatya allah azza wajalla ensonga zo allah agenda kuziyingiramu sobe allah yingire ensonga zaffe ya rabu mukutya allah kibeera kiraamu kya buli lunaku imbabi qawlihi subhanahu wataala wadhakkir fa inna dhikra tanfau almuminin bajjukize abali mu jjuma ne buwandize tugamba nti ya allah noddayo kikumala okuwangala obulungi ya allah ogenda mmusinkana naye mbabuulira olunaku lw'enkomerero tewali whatsapu gurupu tujemera allah nga tuli mu gurupu netugenda ku levo nga balina okuterayo ekigambo nti allah yagamba noga nti eno whatsapu si ya ddiini byeddiini bijeemu abasiraamu nga mukuŋŋanya abantu kikumi
nti mwagala Allah yagamba ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajukiza muga ati please tuyambe wanogenzi wakyamu guno omukutu gwakumanya ngeri gyonakusamiramu naye si gwakumanya busiramu bwo bujjewo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wondaba mubeera olina kusalawo nti mutye Allah nemulabanga ye mukyamu Qur'ani ya Allah tebeera nkyamu okujjako ku bantu abakyamu Qur'ani ya Allah tekosa muntu yenna okujjako oyo ng'aliko obukyamu soti Allah azza wa jalla kimanyiti ku nkomerero mwogera bangi olwaleero buli mwayogera byayagadde muli bangi mukola bingi kubanga muli bangi mweyisa mu ngeri njanjawulo nga muli bangi naye wa Allah azza wa jalla kino kyenjogera buli lwakutaano nsaba okijjukire mu matuugo المسألة أمام الله عز وجل مسألة فردية ما صدى الله عز وجل ولمن تواجه نقبوز وكفية فاية ولمن يزكونا وطلمو وكومي أبانا بتوزات دي أبانا بسيني أفو بانا تلوكو ينجي دي بجيزو يا سيني أفو أبيتو مسامو بانا تلوك بي ينجي دا أبانا بوالي مسلمة ينمو نيوكو لا ينجي دا ورنقو ويجيزو buli mwana bamuwa meters zayina okutuula obutaliraana munne ate ku nkomerero oyo gola bakuyinula akuganya okukola Allah lyagambye kola bakutaludde kuba ye mukwano gwo ku lunaku lw'enkomerero yauma yafiru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi naye ensonga kyeri waawo likulli muri yauma idhin sha'anun yuguni buli omu agenda kubeera bize na fayiro ye fayiro ye eri etya kebeera ku fayiro y'omumutima awe tuli lwaleero fayiro yo giraba ngeri etya abe namungumana mikwano gyange ebiro gyabaliwano kati kino kiyisa mu kamwa ebiseera ebisinga obungi olina malayika satu tebakulimba ziri ezi bbiri otawula shifuti tumanya nti yinza okumeza emisana n'ekiro naye sigala bbiri naye oyina ey'oku ddyo ewandiika ebirungi n'eya kkono ewandiika ebibi eriwo eribize buze kibuuzo malayika ebbiri ezikuliko ezikolako kolaf ezikomekinga ku by'okoze eriwo gy'olaba ng'ogifudde bize kale kuba akafaananyi okuba ku makya ejjuma yebadde efagiriyo ejjuma yefagiriyo era ng'olimba ewaana iyo fagiri bwempitako naye ekjuma teyiza kumpitako mwiki namba ejjuma eno eyaleeta tulimu kati yefagiriyo yesubuhiyo malayika ki yewandisa obadde ojja olina gozze naye ngaomukutte mu ngalo si mwannyoko ani awandiika otuusaawo obadde oli mu kugeya malayika ki ewandiika nti oyingidde mu muzikiti ewandiika ku ddyo yandiba yakawandiika ekintu kimu nti azze mu muzikiti ate situmanyina kumanya egenda kuwandiika ki azze kukola ki kusaala oba yina gwalinze fattakullah tuti Allah azza wa jalla okoze ekibuuzo malayika ebbiri zendina kino kyendi mu kukola eriwo ewandiika eriwo gyofudde bize ewandiika ebibi oba ewandiika ebirungi insha allahu taala sala allah atuwa obusobozi nanga mpa obusobozi nkujjukiza ebitali bipya eyimaze emyaka 1247 owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amaze okubyogera biri ebintu bitaano osobola okugamba muntegeere enyangu ennyongo noonya mulamwa akabi akali mu nsonga ettaano kiyinza okubeera ekizibu nyo zimalayo ettaano omulundi gumu naye gwe teeka mumutwego nti akabi akali mu nsonga ettaano ojja kubuuza ekibuuzo ti nsonga ki owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukubuulirira kwe eri umma eno okuba obusiraamu lwe bwajja yabuuliriranga abantu mu ngeri ez'enjawulo ekyo saba okimanye tokijja ku nze kijjukire okuva ku nze alina abantu yasinkananga awo nga bakola si bituufu aga nti ekyo mukireke allah takyagala alina abantu abamukkiranga kinoomu aga nti ya rasulallah tubuulire ku kino n'akibabuulira alina lwe yatulanga awo naalaba ebikulu naabuuza nti bino mbiyigiriza ani abawanika nebawanika nti bituyigirize ate oluusi yayogeranga nab'e makka bokka oluusi naayita
abe Madina bamuhajiron boka bukaria kali mbintu ebitano ngabera kula statement ye owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba bwati muhadith naga ya ma'ashara almuhajirin abaye mwenna babe Makka ne mujje Madina khiswalun khams ili ebintu bitano naye wano khiswalun khams akalikali mbintu bitano idha tulitum bihin Allah wabagensanga na bene bijanga mukyaliwo bali bagamba sallallahu alayhi wa sallam agamba basahaba be ababa naye Makka ne bajje Madina nabasake dua agati wa a'udhu billahi an tudrikuhun nsaba Allah batase igane basangawo kala tisyo basangawo mwemufemu veo igane basangawo ebiriwa ila bijimuti miaka lukumbi na mwana mumusamu kutubiteka u kumezo walero biyagamba walina abasabira na magama kiakali akali mbintu bitano ni Allah wadaka kisa ni basanga u ni saba Allah chibatasi ishtufi duwe Allah ya janukula ashabati ya rakwako ni fabali uo walero tulina vyo mutola vyo na ngawo ya bimenya tuli hapa marusu na dokori nabyo nami nyichisoka number one nama ganti alaye muamabe Makka ne Madina ne mujje ne Madina lam tadharu lfahishata fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim utta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw namba 1 abaganti araye mwababa Makka ne mujje Madina bwe mulabanga obwononefu nga weyolese mukaalo konna mu nsi yonna mu kitundu kyonna obwononefu obuki obwononefu ng'ategeeza kinya kiryawo ekyamaanyi ennyo bwe mulabanga obwenzi bukutte jembe munjogera nazi kuno ng'obwenzi bukuse ekintu ekya bulijjo era nga nalina ku imaani nga musaazi wa sala ttaano n'asikali ng'azeeta ku makya n'ekawungeezi ne ku mmande ng'asiiba n'olwokuna n'ennaku enjeru ng'azisiiba bw'analaba abenzi tagenda kubagamba nti muve ku bwenzi Allah yabugaana agenda bagamba mutuswaza muvaawo mugende ebbali bakole ki bawo tuswaza ekyokulamu bantu genda tukolerera ebbali oyo nalina ku imaani lam tadharu lfahishata fi qawmin qatl bwe munalabanga obwenzi lwaki wano obwenzi butumibwa fahisha kubanga zambi ddene mu maaso ga Allah ne Allah mukubugaana yagaa nti wala taqrabu zina innahu kana fahisha wasaa sabila temusembereranga bwenzi lwaki innahu kana fahisha dhanban azima wasaa sabila era kkubo lyakuzikirira kyabaga nti basahaba bange kasita bulabulaba buza ekibuuzo nza kibuuza masikini nandi basigwalidde kikubuuza wamma ggwe ku maaso olaba obwenzi buli ku levo ki ddala bwoba ogenda Makka nga Allah akuwadde sente mukwano gwo bwolekera mukyalawo singa Allah azikuwa nti kale gendako ebweru ogendeko emulaba wiiki emu kiki ekiddako obwenzi kasita buneeyoleka nga mumanya nti mulinde bino wammanga yamenya ebintu biri mu point number one illa fasha fihim utta'un Allah agenda kuleeta kawumpuli nga bwe bulwadde abantu bafa kikutu kwekyalo kisobola okuggwawo kyonna awali kawumpuli watu bamulabako byaliwo musome ku byafaayo by'obusiraamu abantu ne balwala nga bafa bufi ne bagenda kuleeba okugamba nti buli muntu asaalire gyali nga kikyali jjama kawumpuli azeemu okulabika nga afaanaganira ddala ne covid-19 twamala emyaka emeka mu bayumba gafe anajjukiramu katini manye ebirwa byerabirwa anajjukira ebbanga lyetwamala yali wiiki gwali mwezi myaka
tukenda kulebo nga buli muntu muyonto okulaba ku TV ngo mukulu agamba nti enkyamu tambuza ebigere tena malaje natakyogere owulirwa ngufa emyaka esatu ekiniegiyo endwadde zigenda kujja nga sizakujjanjaba ekyokubiri wal aujaa mugenda kufuna infection kati ani agenda mu ddwaliro n'akaana akakazaalibwa kalina infection ow'emyaka esatu alina infection myaka munaana alina infection infection kiki ekigambo infection kyajja ddi mugenda kufuna endwadde allati ezo lam takun madat tezibangawo fi aslaqihim alladhina madaw oyinza okumatiza mukwano gwo tiomwana waali mu pipo alina alusa ne kansa pipo aliddeliki alwale alusa mwana myaka esatu nti alina alusa emijandibadde kumi neki kumi neetano a kumi n'ebiri alusa kati buli aliwa nakaba alusa era ba abakozi b'eddagala lya habo kati bali mudido aba alikola bwati asaka endwadde makumi ana mu ttaano namba emu alusa abiri kansa ekifuba kayitiro atalimanyi bulungi nasapoti n'ekyakya abamanyi mwagwayo endwadde n'ekyakya nayo kati bulwadde nibasako kansa bulwadde alusa bulwadde naye endwadde ezo zaaliwo kasita obwenzi bunajja ekigenzo kujja ndwadde nga temulina ddagala lyazo ekyokubiri nga temumanyi zivuddewa nababuuza ekibuuzo oze ne baganda bange Masaka eri ne bagamba nti ng'oggyeko ttu otusirako ekigambo ekinene ffe ab'e Masaka laakaayine kyotera nti aids yava kyotera naye nga talinajja kyotera yavaawa ani amanyi gye yava atanajja kyotera kati mpa ekitundu kyompadde nti egyeyava eyo nava luddawo okujjaawo kunkomeeryo nga teryamanyi ndwadde ya allah yagireeta olw'omuze gw'obwenzi ogusaasaanye mama fa aisha radiallahu anha yabuuza ekibuuzo eki ombaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti ya rasula llah owayo mbaka wa allah anuhlak wa fiina salihuun allah yinza otuzikiriza netulwala bwe tutyo netufa bwe tutyo netugwawo wa fiina salihuun nga wakyaliwo abantu abalongofu abasaala abasiiba abasaddaaka qala sallallahu alaihi wasallam naam ombaka namga nti ye allah asobola obaletera endwadde oba kyenjogeraku mikwano gyange namangana mukitegera bulungi bwe nja gyolyamu yabulamu yino yo ndwadde okulya ate nga nabulya tokkuta ntekika makumi abinzizemu enjalizemu ezinoni era bizinesi okola mukampala mmere lwaki abantu baliwo okulya nakwonooneka biri bisatu ntera obibenya bisatu bobira mu society manya nti society eweddewo restauranti famase baala omanye kiri munda eyo bwenzi olumala okunywamu nga balya olumala okulya nga benda bitambula eri kasabikulakulana nga omanya nti esegenze eweddewo kasabiwita oluwanu wonna kati abantu bulwadde oli mulwadde noono mulwadde naye myaka gyetulimu twegomba bajajja baffe bali abakyalina ddagala obawangala batya myaka kinaana nga buli kimu kyonna bakyakikola naye saasira omubuuka ali wano naawulira akagambo nti pawa banka talowooza ku simu alina kyategeeza ekirala myaka asatu mu etaano buli kika kya pawa banka akyakinze buli kika kya simu nokia samusanga opo zonna akyajinga n'ebiganya ndwadde ogeraba oti enaamenya ki tunuulire enge gyetutuulamu kale n'emizikiti buli ajja mu muzikiti anoonya nkondo oba kidongo lwaki migongo kiba kuki ombaka yakimenya dda kasita obwenzi bunaasaasaana buyitirira mugenda kufuna endwadde temanyi gyezivudde ate nga teziwona kati abantu basimagira nga ne babaga batakitasimagira ndwadde ekita kya bulijjo nateekamujja naye nga yebasi amaliriza apaakinzi gyatamanyi bamujja muteeka mu ddwaliro ntikinti anabadde ki nti gwakoza akisidenti wali emaya gayabadde yebasi yaavuddeyo ndwadde kiteeke mu ddoki mpanvu mbaka gyayogera kati ambuuza nti ya rasula llah allah yinza otuzikiriza nga wakyaliwo abantu abasaala nanga nti naamu iha kasura al khabas bw'olaba ngaobwononefu nga bususse teeka mu bulaketi obwononefu number one
ekiyitibwa obwenzi neziba, ekiyitibwa obwenzi neziba. Olaba nga lususse, mulinde Allah okuba nti agenda bassaako ebibonerezo bye mutamanyi. Allah lutasse ya Rabbi, tulinde Allah tussaako ebibonerezo bye tutamanyi, okubira ddala mu bwavu, mu ndwadde, mu kubonaabona. Point number one, abagambye atya, ya ma'ashara almuhajirin, abaava nange Makka ne mujja e Madina, ebintu bitaano amakulu mbyegendereze. Singa binajjanga we muli, naye nsaba Allah batasa okuba nti bibasangawo. Nambeemu, bwemulabanga obwono nefunga bususse, mulinde endwadde ezitalina ddagala ze mutamanyi teziva. Dokita yasoma kati olwaleero, ombuuza dokita omwana wange afudde ki, nakugamba nti abadde alina infection. Olwedi namulesa ali infected. That is infection. Nga talina kyasobola okuwandiika nti lubuto oba kansa oba mutima, hata n'omusujja gulina ebika, guno gwa nsiri, guno gw'amazzi, nga tabiraba byonna byonna byonna byonna, naye ng'omwana we afudde olina omuziika. Ebbaluwa egamba nti abadde alina infection. Infection kyeki? Fakulu batusmauni wala kulu illa lillah fadiu llaha wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو نجا بك نزا أما تيدا مجمع قلنا دشاري الله سبحانه وتعالى يكا ثم سبح الله عز وجل أسوك سأسلمي من أمبي إلي وشكب نبوك محمد صلى الله عليه وسلم ثم وجد الله عز وجل atuwa obulungi obulimu kaseera kano ya rabu. Allah tasa obubi obulimu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tuli ku nsonga ki, khisalun khams, akabi akali mbintu ebitaano kimanyi masikini. Era ebbanga lye mmaze nga mpangalira mizikiti, tewali kifo kizibu kuwangaliramu nga muzikiti, okujjako yo Allah gwaba asaasidde. Bwe ngamba nti akabi akali mbitaano, tokuba mutima wa depression, tulina gwayo genda kuma ku kisembayo ekyokubiri. Ebisatu ejja bino nya nsha Allah, Allah baliwa kuwadde obulamu n'obusobozi. Obasse ekyo wano oba n'ekiba buli mwezi, tutandikiraawo Allah matuwadde obulamu n'obusobozi. Naye ekyokubiri kiki ekijja ekyokubiri? Mugamba mu Kampala mbu ekijja si muntu mbaka agamba bwati sallallahu alaihi wasallam, walam yankusu lmikyal walmizana illa ukhidhu bissinin washiddat almu'na wajawri sultani alayhim. Agambye ta sallallahu alayhi wa sallam, walam yankusu almikyal, kasitonalaba ng'omulembe gwonna majorite y'abantu bonna nga bwatapeera tafuna. Walam yankusu almikyal, akabakendeza ebipimo abatunda amataka abali wano amataka, nkulayirira olutalumu lwobba wallahi tojja kusobola kulwetika ku lunaku lwankomerero oluto. Ekyo mwyagala kitegeera obulungi mu hadisi entuufu, bagenda kusimira ettaka lye wafa balikutikka embolagobo olitwale, naye oluta lumu leeta emmotoka esima nayikondo esima amazzi era akapayipu kalinga engalo zange bozaawo boti masikini ekasinde mu ttaka, ettaka erivaawo basomba basunotulaka bwetukira ku mazzi ng'ojja osunotula kannamba luta lumu kati gwe yabba fuuti ekkumi bakuguzaana naye kati olina ataano. La ilaha illa llah muhammadu rasulullah. Abantu basobola kendeza ebipimo, ebipimo minzaane, watunda edduuka minzaane yo abantu babba tebayita kendeza.

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
2: Kufuna okusomozebwa. Binje bitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitususa nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
3: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Olwala siriimu, yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe. Ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
2: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutulaga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so biri kitundu paka ku saa ssatu ez'okumakya. Program bukuli butya n'omulongo weswa omuwuliriza wafe omulungi, weebala omulimu gw'okola ogw'ettendo ogw'okuwuliriza nga radio yo, radio y'enganze. Olina business, oyagala kujja kuba abantu mu maaso bakitegeere, oba olina gy'oyagala okwebuuza, jangu ku maka gaffe amagya wano ku Coronation Road, Plot 10, Perelman Gardens, ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School, oba tukubireko kati ku 0200 92 6711. Weebale okuwuliriza Pale FM. Kikumusanvu katonyezi mwenda. Pale FM. Ekula ly'omuntu wa bulijjo.
4: Turukutandikira. Akashozi ka Old Kampala. Nitutetema sensi yona. N'omusinde gw'amaani munonga.
5: 107.9.
4: Rero twebembera bona hataruka shonshoreke. Dawa amahure ebyimizano na nebirukushemeza yuna nobishanga haredi yemwe igana mushanjuka tonyeze mwenda. Pal FM ekura ry'umuntu wa bulijo.
6: Pal FM ekura ry'umuntu wa bulijo.

0: customer we abusa.
1: Ani akoze sa coach.
2: Never we knew.
0: Ani we alonda.
3: Yalonda ni akoze sa poda coach.
0: Codio.
3: Akoze
0: sa codio.
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune ya waka sende ne data. Kono kuangula boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN Momo.
5: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayena Magoma, umuvuzi wa Sinotruck, avugo bulungi kukubo, omubwati, njagala nyo Pal FM.
6: Akadimikale diyo yo kagwela.
5: Pal FM, itumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imam.
7: No.
5: Warone wano wazuku kakumacha, nga bakatandi kabati.
8: Tulio mkenzo.
5: Entanda banange nze njogereche ku Pal FM bulichimu gwecho yagala okumanya kuongera ku dini yo byabufuzi oyinacho otamanyi oyagala gafudde bweru wegwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani obalwe abyaffe wan mu Kampala wane waka
9: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutulwa no munda mugwanga lya Uganda ngabuli jo
10: Pal FM
11: tubadde mu chegula loji okutegeera gwe tugenda okutunulira nako lwa lero nebe yakolera egwanga lye erya America
5: program ya Pal FM bulichimu ekituwa mu bujjuvu nze mbagamba te muva ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM gwewe sibire ku Pal FM buli kimu kyonna kwekiri
12: broadcasting from the hills of Fort Kampala
5: tova ku Pal yaffe Pal we waka
1: Pal FM 12:26 eno soko mpya
6: akalimi ka radio yo kagwerayo
13: yoyongeja
12: obusiramu deni yetaga okutegerebwa okugikinenya wamu n'okukigoberera ng'obuuza imamu kati tegere dini yo weyongere okugitegeera tegere by'otasobola kumanya ibyo biwadikire mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu programu Buse imam, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene chukungi za kaungezi. Paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu zure guro, program Buse imam. Ikuletedua, aba SH, Family Hardware. Aba singibu wakiso, kukumirike na kuhidu quarters, Z-District, opposite ne Masjid Nur. Gabaru wa mune.
14: Kampuni ya Yusuwe ya basidamwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty towersi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbi duwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantubo na. Di, tamini insurance erunga mizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigo vedidwa.
15: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inaipalo FM chukumu musambo katonyeze mwinda ekulali omuntu wa bulijetu wa wizatu sinzire ni wa guru Odi Kampala. Tuli opposite na Odi Kampala Primary School atenga saidi eno tuinayo House of Zaka. Bana itubani ili zanyo ila tubeba za abajani mtu chali lako mchibanja cha fechi na HPA. Bana nge mwevali nyo mwevali dala program Buza Imam. Abdul Hamid Kizito Misenza landage manyaga ange ndine Imam Ahmed Suleiman Cheyo ne bakade bafa balungi nsaba Allah basime mbasabire nga ko kudua obato natuka kuzimba na yebu basabire dua Allah ya Rabbi ateke baraka mbye bakola aba SH Family Hardware ya waliye wa kiso aba Speed Plus Cargo aba Tamin Geno Insurance Company abateka musente mwaka ku mwaka nsaba Allah Rabbi kampuni za fezo aseremo baraka tuberenga tetu chatambula nabo kati ndo bana ba SH Family Hardware basanga wakisobotuke wakisokata kukuberigenda kwa headquarters za district opposite masjidi nura wenyine hajaru na serunjo jabirira udala byonna we ebili ebya plumbing cementi babonje bamkutwalia ku site emsmali tanka mabati agabu chikalanje abu chikai mitayimba sengenge amatala chain links menye chinde kechi byo nawe biri ku bay license kirungi bakukirizo okugula unabo account yotekeko sente mpolampola paka luno tukirize kiroto cho kankwe simu ya hajaru na serunjoji au bakubireko umuguza ja kuyamba mu bulimbera yo nerizile misambu 54 asatumunya asatumunya 54 oba 0 musambu 00 asatumunya asatumunya 54 ngabali wa munaba Speed Plus Cargo Mba Speed Plus Cargo basaba zebya maguzi mubwangu no dala bakusaba zebya maguzi kuva China ni babileta mu Uganda bakulete dinna akapya kati osobola okubera ngo dinga directly neri aba supplier okuva mu China ku mukutugwa Yito Logistics choino kola ku logging in Yito app ku App Store oba ku Play Store byonna no bigula byobo yagadde ngoye ngati bya masanyaze bya waka fridge rice cooker blender studio machines wedding gowns nebirala bingi nnyo kati supplier bwamala okukola order yo nga ibintu abiteeka mu house then aba Speed Plus Cargo ngabo babikutikira nga bakuleta mu Uganda either oyagala nnyonyi oba oyagala kutera mu container gosalawo mu nnyonyi nakumusaba bituuse wano mu Kampala container basobola kunyamba ne bagatta ne banno singa oba tojiwezeza container number then munako abiri mulumu emali ebemaze okutuuka Mombasa ate nga bakubuulira then from Mombasa to Kampala baga teka nako musambu ze nyini nga bikoba wano mu kibuga ngo tandika kwenogera nusu bakunyambako n'okusindika sente eri ba supplier eri China okulagira obutale obwa bei ya wansi obanga ogenze nabo byonna bakuyambako kale warehouses zaabwe nazo bazina eri Gwanju site ne Yiwu site mbasange ku Numaka Towers opposite DFCU Bank room number 10-1 obokuba ku simu ya Haji Beka Sekaro 0 musambu musambu 2 5 3 0 1 2 4 oba 0 musambu 2 3 8 2 oba office line 0 musambu 6 10 8 5 8 nga bali wamu naba Tamin General Insurance Company banono abaze okuyamba mukwano mu mbeera zonna ate ngeri wansi wa Salamu Group manya nti eyo eddiini bagikutunuulira nnyo busiraamu bugamba ki so si kugamba nti ffe tufunirawa balina protection cover ennungi nga ofunye obuzibu obuteebereka okugeza nga bizinensi yokutta omuliro ekizimbe kyo kigudde nekisaanawo mmotoka yo oba pikipiki nga efunye akabenje oba ng'ofunye akabenje mu ba famire kosa n'ebirala byonna byonna bakuyambako ekirungi temuli riba ate era sizaala wabula bo bamala okutunulira embeera ebadde bweti ne bweti nga babikuddizaawo mu mbeera esinga okubanga nyangu n'otafuna loosi yonna kale bw'oba oyagala insurance endala z'ebika ebirala nabyo babirina nga third party n'endala okumanya ebisingawo basangibwa ku Chadon Road ground floor ne ku 6th floor Trust Tower Kampala essimu eri plus 2525 42 za mirundi esatu ng'okubako nga bakubuulira ki ekyokukola nga bulijjo tutandika n'akanyomero akasunazo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino nkyogera lunye nti nyanja namba ocean tugende ne tukwata akajiko kasipuni kana akatabula sukari ketusenesayo ne tuba wako ne tuba wako kasabi imamu abalamuseko tugende maso
2: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تمي فازوجتي وجل جلاله أشهد ودوب وانغاز أشهد لسوك الدنيا وكونغيرا وكتريزا eje tugenda okulaga mu retirement home zizaffe owekitiibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu omu ku basinya ashaba abakulu mu ummeno yagamba nti sabatun la takun qasiyan ma'ahum abada abantu bamiteeka omusanvu tosibanga nnyo mutima tubanga nnyo mugumu gye bali kulawo mutima gye bali bawulirize ebi ekisookere bazadde ababiri abazadde
7: ababiri
2: omuteeko gw'okubiri ye mukyala n'omwana mukyala wo n'omwana wo baba ayina ensonga zazo okunnyonnyola tuula wuliriza sirika sengejja teekamu okufumiitiriza then abasibana kati nasako omuweereza ne mulekwa ogwo mukaaga omuweereza wo nga alina ensonga ayinza okuba alina ensonga gyazze okwemulugunya muwulirize muwulirize ng'otaddemu amagezi nemulekwa then ye muntu yenna omulala w'omusanvu ng'azze okwetonda gy'oli ng'azze okwetonda gy'oli mu Qur'an omulimu aya nga Allah atugamba muyo nti watarahum yanzuruna ilaika wahum la yubusirun obalaba nga bakutunuulidde naye nga tebalaba watarahum yanzuruna ilaika wahum la yubusirun e Qur'an nga bwe twalabye nti amakulu gaayo ngazi obalaba nga bakutunuulidde be bati naye nga tebalaba anadhar kwe kutunula ate albasir kwe kutunulira nga taddeko n'obwongo nointerpretinga nokuinterpretinga kyolaba ekyo Allah kyatwagaza
7: okwekenneenya
2: okufunula ng'otaddemu n'obwongo so si yenyo wakati wa navar ne basir kyagati watarahum yanzuruna ilaika walaba nga bakutunulidde ne wahum la yubusirun nga tetebakulaba kisijja kiti okutunula n'okulaba okulaba kwe kuteekamu amagezi era ye neeyisa yabakkiriza era yeekubirizibwa mu busiraamu omukkiriza alina okubeera baswiru atunulira ensonga n'aginterpretinga si kutunula butunuzi n'otunulako namaaso olwo kiso ejimu ku spy network eyaliwo mubasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bali mu ddungu ne basanga obusa bwengamiya bali babiri bwe balaba obusa omu naava ku nsolo najja ekiso nabutinkuula naayita munne naamugamba nti owaayi nti wano wedda waliwo atulaba naye nga message agijje mubusa naamugamba nti otegedde otya bubisi ensolo yakabuteekawo kitegeeza onabadde wano bubisi era kyamunyo namugamba nti ava mu ssaza ly'ejindi nambuuza otegedde otya beebawa entende engamiya mulimu ensigo z'engamiya mu busa ab'essaza ly'ejindi beebawa entende engamiya weewunye nga message yonna agisoma mu busa eki bayita albasiru kyolaye Allah tabaraka wataala ye basiru eye si tyatunula butunuzibu ati kufunula nga mutaddemu n'amagezi negegatta wamu n'amaaso ekyo mbega kye babasomesa yenjawo wakati waffe ne bambega ye buli kyalaba akiteeka mu magezi n'akiinterpretinga n'akivunula n'akijja ku mbeera gwe gyokirabiddeko awo n'akyongera eri asobola okijjamu ebifaananyi bisatu ng'ekimu kiri negative ekimu kiri positive n'afunaku kimu kyazimbiraku kasa nnungi nnyo erimu byokuyiga bingi naye oli gwe yali naye yeyetaina magezi ago buli kye bamugambanga awakanya nga mulamuwa bujulizi bwebuuza obusa obubisi mu ddungu bukyali bubisi bo tebunakala bukola ki wano lwaki tebwakaze lwakubanga bwabaddewo dda wandibadde bukaze oliti kati eyo neeyisa yabakkiriza kuba nti bw'otunula bw'oti teeka muli mu bwongo interpret jamu byogyemu saala tusaasire rapi naam
7: tuyanza nnyo tuyanze ege waliwo ekigambo kyogambye okwakusonyiwa okwo waliwo omutontomi omu yagamba nti the first cut is the deepest nti omuntu kino ekkonde lino erisooka lino lyeddene okusinga kuga kyategeeza nti omuntu kyomukola kino kyekinene okusinga ebiddako kizibu okukyerabira wadde asobola okupretendinga ngaakoze eki ngaakusonyiye kati omuntu bw'aba nga yakola ekintu akutidde ennyoko kitaawo nomba nti ono amuyingiza amutemi era oyo bwajja nagamba nti nsonyiwa ngoga nti nkusonyiye
2: waman jaa mu'tadhiran n'omuntu yenna abazze ng'azze kwetonda tayogedde ku kumusonyiwa ayogedde kuba nti omutima togusiba nnyo mukkirize so si nviira genda n'ogenda sala kula muwulirize olabe agamba ki kikyannyonnyola ekyo kimu ekyokubiri olina osonyiwa okubirizibwa okusonyiwa kubanga nabbi atugamba mu hadithi emu sallallahu alaihi wasallam irhamu man fi al-ardi yarhamukum man fi as-sama musasire ebiri mu dunia namwalla ajja basasira kati era mu hadithi endala nti innama yarhamu llahu min ibadihi ruhama ne allah bagenda osonyiwa mu baddu be basasizi wano ku dunia nga bali basasira hadisi ziri mu layini eyo irhamu man fi al-ardi yarhamukum man fi as-sama waliwo neyo ndala era eri mu kalayini ako naye ngaera ekubiriza kusaasira naye nga gwe omanyi oba osazeewo okusonyiwa kiri kizibu okukyerabira omuntu kyabakoze kizibu kiraga nti wahjuruhum hajaran jamiila wadde kale tomusonyiye osazeewo nti nze siriddayo okutula namusenzala nda mu mmotoka ye oba mukulwa ku ntebe emu khalasi naye wahjuruhum hajaran jamiila oba omusenguse musenguke bulungi tumuyisaako salaamu tumunyumyako nti uliuli tombulya nze yantama aa tumunyumyako tumusonga munwe tumusonga mukaaso oti ngolaga bano booli nabo musenguka olusenguka olulungi wahjuruhum hajaran jamiira musenguka olusenguka olulungi muganda wo akusobeza kituufu era omutima gwo mwenyiikavu naye ogumiikiriza omusenguka olusenguka olungi fe newaayise toyitawo newe omulengedde oba oti okyuse ekkubo aa nedda obwo si bwe busiraamu si bwe busiraamu tuli bantu twekosa tuyise babannabbi oba tuyise bamalayika kibayita omuntu alina okukukosa ate gyokoma okuba okumpi naye
7: gyakoma okukosa
2: era abantu bangi kibatabula kale mukwano gwange kale mukwano gwange ensi eno banange emikwano mizo mukwano gwe alina okukukosa kuba yali close yakumanyi bwolya yakumanya bunafu bwo yakumanyi bwosula yakumanyi kati oli ali yafagani sitaani asobola okukukosa
7: tasobola talina watandikira naye ono gwe musula
2: yakumanyi ndya n'ensula yalina emikisa gyokukukosa giri oyo agirina fe tukuli wala olidde kati kitawanya nnyo bambi binadamu ii mukwano gwange nakola bwati ye mwangu okukola bwatyo yakuli okumpi ate ne allah era yakitugamba wajalna badukum li badin fitinatan abali okumpi abo mbafula fitina mukufulira fitina ndabe atasubirun onooguma kakati gwe kizibu nnyo okukosa mufuti mubajje omuli wala totambula naye mu mmotoka si ofiisi omala n'omwaka tomulabyeko n'ebiri kaate omukosa otya abamuliraanye be bangu allah bateekamu fitina gyali alaba bagumiikiriza tumusabira allah mutukumire
7: Allahumma amin. Kakati lusi nyinza okumukozesa mu message zemba muweereza nti kino nakino nakino mufuti lwaki wano tulongoosa wano na wano ate omulala n'alowooza nti mukozesa so nga ate oluusi bamwagaliza nti wano na wano wano wakyama wano wano lwaki totuliizaawo baga nti olabye era amwogeddeko
2: abakulembeze olina genda gyali olina genda gyali ate sini muzibu kutuukako mwanga
7: waliwo nebayita babitwana abo abantu birya wano nebateekawo
2: gwe omusenza alanda okyalina bipaana ayinza okulemesa bipaana bebabeera abaliraanye omukulu abalemesa abantu agala omutuukako oluusi nga baleeta abakwemulugunya kwabwe oba oluusi nga balina n'emigaso ey'omukulu naye obawo abo abasookerwako ebayita babitwana naye kati musenza alanda sikakasa nti wano waliwo bitwana yenna akwekiikamu
7: babeerayo Eta ni nambemu ya banga mwango kulaba. Ekati. Toina umuja. Babitua anabo.
2: Bipana.
7: Abo.
2: Salat sasi ya api. Naam.
7: Kito yansa nyo amte yanzeke. Imamu nadela kumusonge yocho yokedeko. Kupanga. Neye waliwo njagala yambe kumukwano kwangono. Chimanyi kwali. Aba akatumuwa magizi chi. Kupanga chuna chirimu. Nyaina mukwano gwange twali naye best friend ya wangene tukola na iwe mukolo bambi agenda kuwasa kakati kwe kudirono mugagga atambule kwatu uyinwe kutambula kuna abagagga na bana abawayo senti abo kati yatuka ku mukolo na wayo senti mpitirivu ogendu ko kakana bamazwe bano kuchala babalabye masimi ono nda na ganti oli lwa kubana nazira ine muyayi kati atenze dalabye omwana ono nze nyinzo kubana yi onubambi ni wamujia kuhu mchala odi munde na amutwala ono yafane konda kumutima omukulu ono waliye mukolantia kubanga uli yafane chilu nobuzibu maise ndiza furusi tuzisonze uli atunuli alagenze uwasa ono namu itenu chengugambe kalika first, the first cut is the deepest
2: iso kila dalatukizi wako ugereza nga muna yogereza نبينا تقام حديث ولا يخطب أحدكم في خطبة أخيه ويمكو فيكم ولغاندا روب سلام تو يغيري زانغا منو غاري مكو غيري زاتو مشا رويو ولغاندا لغاندا كفا ولغاندا لغاندا كفا روب سلام ومسومي سافومي أتغاندي شغامي شغانتي المسلم أخو المسلم ومسلم مغاندا ومسلم مني يلي توبيك يلي هيدينج kati nasayo wansebi uko mu Luganda luli era binza kugenda mu kinana
7: walebi kuma kirye
2: ebikikuma nga kyonna kyokwatako kiri kye kifa mu byo bya tebiri mu adisem biri mu adisi zanjabulo naye naga nti mu bimu bya wa sallallahu alaihi wasallam teka kutanda nga noyogereza omukyala nga munna amwogereza kati atenge embage negwa n'ebidaala ni wabanga mbadde ba mukwano na mwogeza na amuleka kweno jana mwogeza na mutwala no mukwanira gufa
7: yes
2: no mukwano gusolera kufa kati ate butyanga adda cha yogereza echo chime cho kubiri ya muli azamanya simanyi obati yafuna mukisa gumwetondera
7: sara ba mukisa gonda
2: ainokola tauba then alindikiyama
7: Allah
2: kwango bobuli azamanya mulimu huququl adamiyin tauba yoneri muhakkaza binadamu tebanyangu wano kwetondira binadamu yenyini ninga bashala baweddeyo kiki
7: ifundi futwandi kugenti abana adamu gutumendi eri abagamba nti bo akangende njoge
2: nochimanyo obumanya nti mukwano gwalina omukyala gwayogereza tukubira mukyala yosimu wadde tula naye muveko Huzo fuke fitina.
7: Yes.
2: Ni ya tutuse yungu. Mbuli muya yili. Kwa sima nita ina sente munaku.
7: Munaku.
2: Simu enzi murade. Ii ya naidu niyena.
7: Yebe mikwano japejitube ya najua nejua kusegire.
2: Yebio. Tarenda aliru kwa. Feja kumusobola.
7: Atene ina avira kubwezi na ina aleka unasula. Atene ritachade uoli. Na avira unomuchara. Na ina atandika kwa.
2: Ni baba shara baba nga kwa nabana sali. Kwa nga uliwa jana taniko kogerebio nga baba mkwano umanya. Nti wala ika walo wawo zibu.
7: Ziba maso.
2: Sente? Nabe mba atipa ina sente. Mchala mwanguwa kulimba na bigambo. Nti msaja simu enzi mugadi.
7: Yes.
2: Sala atasasile. Niba nange. Ebigambo ya nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasta songa kupoint.
7: Allah.
2: Ndiyo elimu kubikumu Luganda lobo sila kastumula vanga inu mchala guayogereza. Mube wala. Tumusembe. Nekati mtu de mwenye umia. Musa straight do Lugambo. Hatu ulikuyeke njini. Mkuba majima vundu. Yenae. Uluva yonti hatiji tuliba Luganda.
7: Luganda uluwa. Abantu balutanyo kakati imamu nga chivake echo omusajjo no kyemanyi ku radio abwalinyo era abulira watifunga bakuteko naganti bagenze mu muranga na mukolera yo mura oba nafune sadaka na sadaka kuguli oba chingi nzo kendeza
2: kwa amusabire amusabire nyo muzita hajud baba ina kasenta mkulira mumura oba hajj ufune yu mulekwa na muwelelea mulinya mpiranga zigenda woli ayitirize mkule yuku ibadati uvoli yao Allah tabarak wa taala na mudida uvoli yao aligendo mubanja bia mubanja nga basina kuhino vinyu ya mkulida uvoli yao nienga mkama wangi ufuangu ukulanga umana damu asogwe mkumelunga takubanja salat nyezi arabi
7: program buza imam ndakati ono ensonge no mkulu nyo bambi agamba nti imam tusaba kutuvunulirangako amakulu agali mu swala tufuna obutebenkevu muyo okuva takibira wetandika paka salamu tusala busazi tetumanya makulu yensonga lwaki oba mu swala nosubuliramu nokoliramu n'ebirala olwokuba nti amakulu tugamanyi kyasaba
2: Ekusaba kwe kulungi naye kyetaaga time era tujja kikateeka tujje nga tusuula limu ku limu inshaallah okuba tuga mu mpanvu inshaallah tuve limu wuzu
7: ndowooza kigambo ekyo kikulu nnyo kubanga enfokuti olaba ne bwe tubanga tusaala mu bintu byonna ne bwe tuba tusaala nga waliwo omuntu asoma Quran n'asoma awantu w'omanyiiko obwongo bwonna bubeera ku ki
2: obaamu nnyo omusala
7: bwonna bubeera okwo
2: era olaba ne al imam al hafiz al sheikh al doctor Ali Abdurrahman al Hudayfi imam akulira masjidi ya nabi sallallahu alaihi wasallam e Madina yalagira ba imamu we bakulembera ku muzikiti ogwo mu seasons webabira ku peak nga hija nga ramazan nalagira zine swali z'olwatu basome swali zeno mujuzo amma kubanga abagenyi baba bazize basala nabo zitabati ezo ramu yakuni baba tambula na nikali kugire mu harafu eyo muzitauba uhosigarinde baseka banno kati yali alagidde nafulumye ekiragiro ba imam baito lile nyuma sura zine zeno eza abantu ba bulijjo zibatira okubanga bayita ayita mu bazibatira okuwuliriza kulichi mu yetira okuba nti awuliza afeeling swala ye
7: era osoma asoma osoma
2: kigambo kitu kikulu nnyo bambi sala kitu ya rabbi
7: allahumma amin era nza we negombere nnyo ba hufadhil qur'an kubanga nange libe mba sala nga ndi nabasajja olwemba ngenze yoko nentuka nange we nakwata ko mpuliranga nyumirwa
2: izezo baraka za Qur'an izezo baraka za Qur'an joko mojuo vude joko mojuo omerwa era bwebaba basomi ate nno bwosanga omusomi mulungi nga ate wasomi omanyiiwo ate gujja bagira muswala obulamu nnyo wetyogalesale gwe nokuggwa wetyogalesale gwe
7: tuyanza nyo tuyanze gena ddala abantu baffe ebyo tubyogera kuno okusomera ddala kati ate gwe obawo tewafuna mukisa ogwo omwana ono muleke ono omuto agende akwate Qur'an asome Qur'an at least naye anyumirwe gwe oyinza okuba wakisubwa tokkiriza mwana weekyo kisubwa naagamba nti imam omuntu atasiima atoma ku byengera Allah byeyamuwa yaalamulwa atya ye buli kiseera ng'atoma butomi tamatira
2: mu olwo ayizija mu Qur'an al-Karim eziraga nti omwana damu kanud mutomi gundi eno swati adiyati mumuli aya ezo wala atiyati dhabha falmuriyat qadiha falmughirat subha faatharuna bihi naqa fawasatuna bihi naqa innal insana li rabbihi lakanud innal insana li rabbihi lakanud otonde omwana damu eri omulezi we Allah mutomi mutomi tasima olite kibategeeza mu butomi kyekiruwa agana saba for example njagala Allah nzije muzigo Allah wampa makanzi nga sikyapangisa ku Kampala kunumba mazi ngagamuwa ulumalu gani ingira vwati dii daba makagali nifuna nga gali gali mbambaze ngagamuwa ngarewa amalala bwatu shwaitu kutoma nyalanzi mbe nyumeza wapangi sanga satu mfunimu kasukari uluzimara vwati nifunizo nga mukaga mbambaze ulumala mfuno mukaga ngagala kumi bwatu wawele tagenda kukuta kujake taka mundana ne wane dunia mwana damu otomi echo nonga zambi mazambi manene okutoma okutoma weno kusima no matita necho kubanga bulu otoma echirifuro kubanti zambi mazambi manene ogenda selera oina apartment sisatu yagala mukaga oinzo kulo buli azamanya uziweze oliyagala kuva ku boda board of naka motoka okafunye atuyagala nene dako oyinzo kula haram oyinzo kula mazambi oyinzo kula obuli yake ofune dako kati okutuma kuno kukuletira gwa mazambi sima kino okubanga osima ekyo Allah kyakuwadde arriba bima qasama Allahu laka okusima ekyo Allah kyakuwadde

0: yali mamotoka tatebenkedde yali mu masomero tatebenkedde yake okulokola buli kalima akalinamu omukono emikisa gy'okukolerayo ebitajja giba mingi weekose okose umma wendogo ne weekosa si kibi naye okukosa umma omwalimu okukosa umma
1: kinene
0: kubanga omwalimu alina okukimanya nti buli ekimukoonako kiba kikoonako umma direct basekaba mubalabye nti kiki njakoze bwati nebwati baseeka bebo buli akakoonako kaba kakoonako umma
1: Allahumma amin. Akati onabuuza nti imamu singa omuntu antereza sente nangamba nti munange mba nga nfudde sente zange zino bankolerangamu edduwa ey'amakumi ana kakati waliwo
0: ekyo kyajja netukiddamu
1: ndowooza tetwaddamu olowooza kyali kyakuzimba ku kabuli
0: kale soka osome ekibuzo tulabe
1: nti singa ngaana okuziwaayo nenzikolamu ekintu ekirala ekimuyamba ngaokuteeka ku muzikiti nfuna omusango kiri
0: kyalimuvyolina okumanya singa omugenzi alaama ensobi tugimuterereza singa omugenzi alaama ensobi tugimuterereza netumukoleramu ekituufu kati bwomuzibiramu omuzikiti oba biwempe oba sadaka katundu gyali yonna eyinza okuwanvuwa nemugasa tekina buzibu wallahu alam onafuna noli nafuna ate bwokola ekitakkirizibwa ofuna omusango singa yakulamira okole ekintu nga tekikkirizibwa ye afuna omugenzi nawe omulamu nofuna kyola mukuwandiika ekiraamu olina okuba nga waliwo agenda okugaidinga nga mukugu mu ddiini olime kwewandiika nsobi wallahu alam
1: kakati lwaki zino bwabaka ayogedde bwatyo nga mukifo kigo kyokugamba nti muzimbidde mu kino lwaki toziwa bana neyongera ku maali yeyabamulekwa ne bagigabana
0: nedda bwaba yagijjamu n'agikuwa ng'ajagalamu mpeera tebamanyi abali abasika bwaba yagijjamu n'agiteresa ewantu ng'erina ibaada gyagyetaaza soka oddemu osoma ekibuzo tulabe
1: agamba nti singa omuntu anteresa sente nangamba nti bwe mba nga nfudde sente ezo bazinkolerangamu edduwa ey'amakumi ana singa ngaana okuziwaayo nenzikolamu ekintu ekirala
0: bwembanga nfuddenomusango bwembanga nfudde eyo no bwegenda mba mirath ndabanga abagizizayo kubasika bwebegenze mba mashekhe abakuguka mu mirath tujja kuddamu tulivaizinga ekibuuzo ekyo inshallah taala
1: omuntu aluddewo okuziikibwa kituufu nti ne puroguramu ze ez'okumubala nazo zirwawo okutandika paka ng'aziikiddwa oba
0: nebyo ebibuuzo byonna nga twabiddamu
1: waliwo yabiwa ndowooza binategwa bireeta oba byavaawa ddaba nzijukire nasomako ebibuuzo bitono nnyo byanembireka
0: mubyo olina okusooka okumanya nti iri mu yentaana eriko ilmu lghaibi okumanya ebikolega nentaana kuzimbirwa ku butamanya allah yabimanyi batuwako katono nnyo kufe ketuwulirako ketwogererako tusomesa abantu katono nnyo nyo ebisinga allah byesigaliza kati ekifanagana okuba nti oba omuntu ensolo zimulidde taziikiddwako oba bamwokyeza eri puroguramu ye byetambula
1: eyokumubala
0: ye eri ebyetambula era baya batuuse dda bwaba ali mu bibonerezo byo byatandise dda bwaba ali bulungi era okufuna obulungi bwaba bwatandise dda naye nga tewerabira nti elimu eyo irimu ekolagana n'entaana ezimbira ku elimu lghaibi irimu etamanyikiddwa ebitundutundu 99 ku buli 10 allah yagyesigaliza inshallah
1: tuyanze nyo tuyanze ge kiriza mala okutuusa okubaka babakadde baffe nti ebyenfuna bikuzimbyeko ebizibu bikuzimbyeko akayumba jangu efuna ebitabo

Ochitake de Muganda wangampliza aliku Pearl of Africa Lady yakadde kona imamu kaso za gina kula bantate atwe yungako mubi manye vyo kwa saganya ulusa wano kwa saganya vinji kata ina karamoja ina gundi karamoja gundi jiba minji wamujite no ene no kati msajja watulumu msasira mkubwa ulusi ngendo muno nya studio jenamu wade ngari karamoja nga studio ya Pearl ya jitutepa kakaramoja na ye ngaruana kukuweleza ulusi na mkubila kesi mngari kuboda ya Rwanda nga studio jia jitute uruso mkubile simu ngari kukubo na nga badafu gana parking na akola uruso haba waka na akola ili waka wanawe musanga katuola vanga lude woku vila ngari tumukonekitinga na yemanya wali wata akabaka chieku tena ye anytime akade kuna gina kula bantate mkwano guange tuwe yungako insha Allah mukama wanaba ayagade fetukoligu mugu wakote kako wajira wati nga utanika kula bantate tulaba abu awasudo kula bantate bachikula kuluwa mukama katonda kuzido musanvu musanvu biri anamu biri musanvu mumunana chienda mutano 0772 42 78 95 elimu manya ga imamu kasozi sulaba kaga manya gwete kako oba 0703 00 1309 0 musanvu 03 00 13 09 nayo elimu manya ga imamu kasozi chonna chobo sobode kulwa Allah kugambye omuzadde aina omwana abana bo balirida wa mukwano omanya abana bali mu bisulo akola ki tolilanga ko bana betugira mu bisulo wali wabadde bamutawanya omwana wasula kudeka ya kusatu Mungu ya mukuma Allah ya kuma laba wawanu ka waguru na kubo mutwe wasipa ani akuma Allah yongero sadakiro mwana uyu musabire Allah yongero kumukuma lero abamule musibye ke waka ebanga libadde dene ampuliriza abana tubalika waka ne tugenda ne tukola zabana bango olusimamiza nokumala wiki namba nga tebandabye naye nga nsula yo buli lunaku nga tebandabye niani abakuma Mungu anti kati nchali mpa nchali kupala kati omwana sawa zino omwana miyaka 3-4-5 tasobola kubanga atunula yeba sedda ate kati nenkera novayo ku mwenda nenkera nakula bakulu wa mukaga na sande ani abakuma abaana enamba esinga fena yutowe tuli ani akuma abaana bafe Allah tubalikira bakozi omukozi kyetaagisa kyogenda ogula wali kyagula ku dduko baka tuba kinateeka mu byokulyanga toliiwo ugenda okudda kunya ku ttaano zembu yagezi kunta ani akuma Allah abaana nga batiguka nga badduka emisinde oluusi wobeera oluusi ne wootabeera ani akuuma Allah abaana tupangisa tukyapangisa banniba balaba batya abaana baffe gwe sebookera mbunyonyi kuvaawo kugenda kukola nodda na kiro yebbaawe avaawo saawa 3:10 ez'olweggulu avaawo 3 ez'okumakya ne breakfast nga amaze ogirya 10 kyogamba yeetaagala kuba bize gwe sebo gwe taata we yakeera mu bunyonyi ate era adda kiro mbu ali bize nnyo mwina n'omugaati olowooza empala nevaawo renti musasula mu budde ebyo mwana wo gwe bayimaliramu saddaka Allah mukuume yonna yonna gye bali abaana baffe omwana omwagala ddala kituufu omwagala saddaakira omwana wo sabi Allah amufuule ky'oyagala ekyo nno kikulu Allah mugambye Allah abaana bange babeere nga nze woba ng'oli bulungi oba toli bulungi teekako 2,000 teekako 1,000 ssaako 5,000 oyo omwana ali mu lubuto omwana gwe wazaala edda omwana gw'osuubira okuzaala era ng'olina essuubi Allah ali mukuwa osabe Allah Mungu wange omwana wange nsaba akwate Qur'ani Mungu wange omwana wange nsaba abeere hafizu omwana wange nsaba abeere dokita Allah Allah omwana wange nsaba abeere musuubuzi Allah omwana wange tabonaabona nga wembonyebonye banange mukisabe Allah omwana wange tebalabe ennaku Mungu simanyi kadde udiwo olintwala nsaba Allah ompe nsaba ompe
Mfuna obusobozi obulabirira abaana bange mbateekere teekere n'obbateekera teekera baleme kubonaabona. Allah nsaba ompe fizi z'abaana nneme kugenda nga neegayirira ku lw'abaana kiswaza. Tusabe Allah kuwa enamba newe ziba 12 Allah asobola okukuwa kyonna kye weetaaga. Ziro 7-72 42 7-8 9-5 0772 42 78 95 eri mumanya ga Imam Kasozi. Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 10 3 09 nayo eri mumanya ga Imam Kasozi ng'okikola ku lwa Allah. Nabagambye okusaddaka kuno guba mutima bangi balina obukadde n'obukadde ku akawuntisi zaabwe balina access egendayo nga bakozesa simu zaabwe bangi balina sente ku akawunti nga sente waliyo omulwadde ali mu ddwaliro sente asonda kugula poloti asonda kutandika bizinesi era nga tajja kujjako yadde 12 aziddizemu ngo yamuwadde ateze eziriko bangi kwe bali era nga bali gumite bulungi nnyo tafa nayo okusaddaka guba mutima. Ate bangi balina sente ku akawunti bazitoddeko basindise nagogo omuteeko gyeguli. Ate bangi tebalina naye bandyagadde okusaddaaka nsaba Allah akuwe kwebali nga tebalina naye ng'ayagala okusaddaaka. Bambi mukazi wattu musajja wattu nga talinaamu oluusi ayagala n'okwewola naye nga n'amuwola tamulaba. Wali baddekawo ng'ofunye challenge nga waliwo omuntu akufuukidde zike mu bulamu. Wali baddekawo omuntu n'akudisappointinga mu bulamu abadde mukwano gw'onfanfe n'agenda akukubako ekigambo kale newe kiba kituufu naye nga tokisuubira mu ye. Wali baddekawo nga waliwo omuntu wakutambulirako nga takuvaako ayagala ove waggulu gy'oli eyo oserengeto ogwe ng'ayagala ogwe mubeere kumu naye oluusi nga naye ali waggulu naye ng'ayagala gudde wansi n'omugamba muganda wange ofaaki nakukola ki nga talina nsonga nga talina nsonga abo abantu abo ani abasobola ng'oba olaba ani abasobola. Allah saddaaka ebeegyo nti Mungu wange abalabe bemmanyi ne besimanyi nze ntera nnyo kigamba nti abalabe baabo tubasabira dduwambi boogera amanya bagambe Mungu yamanyi kyajjo bakolera yamanyi gwe saddaaka omugambe Mungu guno omutwalo waliwo omuddu atwala poloti yange waliwo omuddu siina kye namukola. Allah Mungu wange sirina kye namukola naye anjagala ndi kutaka ampalana omuddu Mungu gundi. Allah sirina kye namukola naye Mungu wange simusobola mugambe Mungu simusobola Mungu gwamusobola yadde omulaba nti ayina amaanyi naye Mungu nga yamukutte bw'ati lutemya lwaliso nga taliiwo bameka bw'olengedde Mungu banyenyeza kakati bamutegeeze bamutegeeze ng'oli yayogera kigambo kimu embeera n'ekyuka kati eriyo nayo gy'osobola okwogera ekigambo ekimu Allah n'abikyusa n'abikyusiza ddala ne bikyuka ku 0772 42 7-8 9-5 0772 42 78 95 eri mumanya ga Imam Kasozi. Airtel eri 0703 00 13 09
0703 00 13 09. Nayo elimu manya ga imamu Kasozi. Wafunire obudde wati agenda kulaba nti ate atweyunga kondezi nabedda kika 10 oba 5.

Omanyi mu nsi muno tuba ne bye tuyitamu ebyokusoomoozebwa. Obadde okimanyi. Atafunangako challenge mu bulamu. Ndowooza yeggwa oba atannabakusaddaaka. Mpozi nga challenge teyakutuulamu. Ng'okusoomoozebwa tekukutuulangamu. Mu butuufu waliwo akaseera k'otuuka n'osirika bw'oti. Leero nsanze omuddu mbadde n'akamala programu ya Inside Story. Sawa nga mukaaga awo. Manyi we mmala oba ngeri gye mba nkooyekooye, mba njogedde sawa bbiri, oba olina okufuna ekyokulya ky'olya. Kati nfulumyeko wano wabweru wano kumpi abamanyi ku paalo wabweru awo. Omuddu nannengera, badde wa booda, musajja wattu. Bambi nga mmanyi, n'asanyuka nnyo n'asiba na booda. Yusufu, Yusufu! N'akyuka n'adda. Ku mukono gwe mbaddeko nannyimiriza. Nsanyusa okulaba ku Yusufu, nsaba kulabako nti ndaba ssebo. Nti aha. Ekyokubiri ssebo. Nsaba obeeyo ekigambo ky'oŋŋamba nti lwaki. Aŋŋambye musajja munnange nga abali tayagala kyayagala ssente yadde kuva gye ndi. Wabula aŋŋambye njagala kulaga nti osobola otuuka kati n'ofuna challenges ez'enjawulo. Aŋŋambye Yusufu, nsaba oŋŋambe y'ekigambo newe kiba kimu, nze ntambule ŋŋende nga mmaze okukugamba bino nti aha n'akafiirwa omwana wange. Owookubiri n'akamuziika mu kyalo. Owookubiri ali mu ddwaliro. Nange kennyini ali ku booda. Ndi mulwadde. Mukyala mulwadde. Omwana wange yafudde namuziise. Owookubiri ali mulago. Omukyala mulwadde, nange ndi mulwadde. They need money. Essaawa zino Yusufu beetaaga 70,000 naye sizirina. Ndi muvuzi wa booda, ndi mulwadde. Naŋŋamba ekigambo ekinkutudde kuba neekazizzaawo ng'era omuntu we kinkutudde. Naŋŋamba Yusufu, simanyi kyakukola wabula ekyokukola ekinyiridde mu bwongo kwewa butwa. Leero abiŋŋambye leero kusaawa mukaaga wano kumpi ne paalo. Aŋŋambye mpulira ekindi mu bwongo, ebizibu ebindiko. Mpulira njagala kwewa butwa. Naye Mungu akundaze. Nsaba oŋŋambeyo ekigambo kimu. Ŋŋende. Tetubaako bye twogera awo. Ze bayita challenges. Otuuka akadde nga mu butuufu owulira nedda. Ng'owulira nedda. Biganye. N'ogamba Mungu. Mungu wange. Akaseera ako kennyini okalaba. Saba Allah akakutaase. Saba Allah akakutaase. Naye Mungu n'akakuleetera ng'olabira ddala oweddeyo. Nga ne mu nsawo tolinamu yadde 12,000 yadde n'olukumi. Naye ng'olina famire. Era nga bakusibudde bayi daddi. N'ogenda. Beetaaga ekyokulya nawe kennyini akinoonya oli muyala. Tusabe Allah atwongere. Naye ajja kutwongera nga tulina bye tukoze ebitonotono. Saddaakako, saddaakako. Allah omwebaza okubanga tonnatuukako mu kaseera ako. Nga gwe munnange w'olwaza olina omutwalo ogugula panado. Olina ebbiri ezigula panado. Nga w'olwaza olina emitwalo egy'etaano egisobola okujjanjaba mukyala wo. Allah agikuwadde wamuwaaki? Ono wa booda gwe nsanze olwaleero yakoze eki ekyamannyo gwe ky'otakolangako? Kuba asaala bulungi. Yakola ki ekyamannyo gwe ky'otakolangako? Ekimummisa.

Aliko kula ili mtu wabuli jo, aliko Pearl of Africa Radio. Edachika zili muna anazo kaa, zizia kaita kusawa zili nya. Chitegeza nti mbule dachi, mbula edachika anga abili mubili. Obabili mwe muzo kazoka. Solo kula bantate, ente kate keno muna nge tujigala. Na kugambi enti, chakaseira buseira, chakaseira buseira. Gwobuze uwo nabu nabu oyitamu, kusomoze wako naku oyitamu. Sadaka, Allah woku mutegeze. Allah okukuwa lutemea lwaliso. Gwoyinza okuba obala mwaka mulamba, obala mwaka gujanti. Mumbiri ngabiri munana, subido kubanga nyingi daka yumba kange. Allah ngagambie, biri abiri mumusamvu. Biri, oyono ye Allah. Mungu ebisira ebisinga Mungu atuwa, ngasinzi de. Ku bintu bye twakola ebirungi nga twabyerabira nga twabyerabira esaawa zino okwata omuntu ala ogumu n'ogusindika n'ogamba ahakandabe oba Mungu anampa akakadde oyinza obutakafuna esaawa eyo oyinza obutakafuna ne wayitawo nno n'omwaka oluusi wayitawo ennaku bbiri naye Mungu nga yakuteeredde akuteera nkuwa ekizampo wali ozaddeko omwana omugezi nga mugezi oyo Mungu abamu wadde omanyi abagagga gwe mentioning abagagga bomanyi oyo no ye Allah wa mutere ensimbi amutera ate Mungu wabonereza banange tusabe nyo Allah aleme kutubonereza kubanga Allah wabonereza abonereza byonna tubisabe Allah wabula ekikulu tusabye Allah atuwe obulamu obulungi Allah ayongere mu bizinensi zaffe Mungu mugambe Mungu nange njagala okwevugako Allah nange nnyina ekirooto mugambe Mungu nnyina ekirooto Mungu ajja kukutuusaayo Allah ajja kukuwa ky'oyagalanga n'okusadde nga wakifunira mu kusaddaaka wasaddaaka ebbanga liyise ddene nnyo naye Mungu nakuwa lwa 15 ze wasindika lwa mitwalo ebiri lwa mutwalo ezo bana nyingi lwa 12 ze wasindika Allah nakusasira noyite ebibuzo 15 ze wasindika Allah nakusasira embeera neeta abadde asonda ez'omulwadde Mungu nazikuwa bunnambiro olaba n'abagagga bana bagagga mbalaba abasinga ndela bali ku Pearl FM baba walana baba duulira naye omanyi Allah lwaki abakuumye basaddaka saddaka olaba mugagga n'omwogerera ebigambo ne bamuloga ne bamuloga mwaka ku mwaka famire neroga mikwano negiroga ba obbiz ne baloga ba ogiz ne baloga ba neiba ne baloga ku mulimu ne baloga Mungu nga tamwavu waza ngeddogo terimu kwata oyo no ya Allah olaba mwana wa mukuru wo kubera nga Mungu amwongera bwongezi byasadde akamunnange gwato obera muddoko.

0: malaika.
1: Oyo ye Allah, gwe ebyo byolina byolengera oluza tewali watakwagala. Gye bali bangi bakolimira. Naye Allah aganye. Allah akyaganye. Allah akyaganidde ddala. Kakati njagala oyongere maaso n'okusaddaaka. Allah aganire ddala. Bakutemeredde ebigambo, bakwogeredde agagambo, bakulemesezza bye bakulemesezza, baogedde kino mu famire ne boogera, mu kika yonna ne boogera, ku mirimu ne bakwogerako. Naye njagala nkutegeeze nti omuyembe banyeenya guliko miyembe, tebanyeenya gutaliiko bibala. Kakati yongere okusaddaaka, obalumize ddala nga Mungu bizinensi zazikuumira ddala. Ku 0 7 7 2 ana mu 2 7 mu 8 9 mu 5 0 7 7 2 42 78 95 eri mu mannya ga Imam Kasozi. Airtel 0703 00 13 09 eri mu mannya ga Imam Kasozi. Okitegedde, okikola ku lwa Allah. Just tula osiriikirire, olowoozeemu Allah gy'akuyisizza. Just byakuyisizzaamu. Kakati ssebo oba nnyabo, sente z'olina wasisinkana ddi Allah? Mungu wamusanga wa era ne mukkaanya n'omugamba mpa sente nja kuwa kino? Toyina gye bamusisinkana. Yasiima busiimi yonna gy'akujja eri, najja ng'akulinnyisa mpola mpola mpola mpola, najja ng'akulinnyisa yala nga zikusuna. Sinaku zina abakyala balina sente, omukyala ali eyo Mungu akuwadde. Nawe mukika bakubira essimu, mu famire bakubira essimu ng'oli mukyala, nga baakubanyoomanga, nga baakunyoomanga mu kika, nga baakunyoomanga mu famire, nga baakujereganga, nga baakulangiranga gwe totegeera, ng'oli feeriya era ojja kuzaalira ku luggya, wafuna omusajja omugagga. Mungu yakuwa omusajja omugagga nga tafudde nayo, oba ofaanana otya, oba olabika otya, Mungu yamanyi kye yakusiimako. Mungu n'amukuwa, naawe oli mu ssente. Oyo nno ye Allah. Omukyala mpuliriza, bameka abakyala abakyali ewaka naye nga bali mu myaka gyo? Bameka, bameka? Naye gwe Mungu yakuwa ne bizinesi oyina ezizo, n'akamotoka olinamu, n'akamotoka olinamu. Juzi nalina hajati Mariam hajati nakayita wali unamwa yao nali naye sebo nagamba nze nno emotoka enkalubiriza n'okuvuga, emotoka enkalubiriza okuvuga, ndwawo n'okuvuga emotoka naye nga agirina, ndwawo n'okuvuga emotoka kati nkulaga abagagga, ndwawo n'okuvuga emotoka enkalubiriza n'okuvuga era wenjivuga wenti nyisa n'osumagirira kuno. Eha, oyo nno ye Mungu. Kati w'omusanga n'omubuuza n'omugamba wazaalibwa ne ssente, akugamba ha mwana wange n'okusoma n'okusomera bangu banga fiizi, kati n'emmotoka agireka ewaka, tayagala kuvuga, tayagala kuvuga, bavuga muvugi tayagala kuvuga. Sente weziri, oyo ye Allah. Abakyala ndi ku mmwe, omwami waakulekera emitwalo etaano, omwami oyo yakolera bizinensi, omwami oyo yakulonda mu bangi n'awasa gwe, naye oyinayo omutwalo gwo mu nsawo, ku ssimu kuliko ettwalo. Lwaki tojjaako n'owaayo? Bameka abakyala batafunye bufumbo? Bameka nga balungi, nga baali bagezi, nga bakozi, naye nga si bafumbo? Bameka? Omukyala ndi kuggwa mpuliriza, gwo muwala ali omuvubuka ali myaka jangu nengo oli muwala abasajja abameka abakubire abakuba kusimyo nga bagala kukuwasa nkubire yaba walanga yamala ne wiki ngati wali muvubuka amusinyi zako ndi hello madam mbakubuli obatu walabanga ko omushala ampuliriza Allah byonna yabikoledde Allah byonna ya ngaba akulemesa ogenda okufumbirwa ngaba akogerera ebigambo ku mukologo tajja kufumba yo kumpisa zembiza alina oli mu myaka emeka baswala tajja kuzala famile yawe tezala abo bola batebazala bazala n'abaana ababi abaana bo balungi muganda wange ha omukyala ndi kugwe ndi kugwe omwami woyo alina wawo abamu omwami obulusa alina kucheyo olusita nadde omwami yakulonda mubanji katugwewe buzaha mbugo mulungi ennyo gwo omukyala mpuliriza oyo omwami wo okulonda yegwe yali omulungi ennyo walina sente nyingi nnyo wali mulungi nnyo nti wali muwanvu nnyo lyeri American Haiti oba wo wali mweru nnyo gwe yali abasinga kucha nedda tekyali bwe kityo ani yasalawo bya Allah bya Allah njagala okwata essimu yo saddaaka olusaddaaka omukyala ngugamba Mungu ebyaddala ka Yusufu kogedde point ebyaddala Mungu weebale Mungu weebale kuzira musanvu musanvu bbiri
0: Rasulallah
1: ana mu bbiri nsanvu mu munaana kyenda mu ttaano 0772 42 78 95 eri mumanya ga Imam Kasozi gwesaako emeseji aziraba ajja kuziraba Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 13 09 erimu manya nayo ga Imam Kasozi 0703 00 13 09 erimu manya ga Imam Kasozi omukyala omukyalo aliyo byulide wakati gwo mwami nkwogereko ki musajja wattu oba ntandike nakwetunuulira gwinga bw'oli omukyala w'omulungi gw'olina omukyala w'omulungi mutunuulire gw'olina w'oba olaba yakwegombako ki gwe sooka mubiri gwo omwami omubiri gwo ng'oggyeko nti olina ssente ng'oggyeko obulungi ng'oggyeko obuwanvu omukyala wo yakwegomba kuki naleka ba Kamadi naleka ba Yusufu Kinobe naleka bani tayagala kumanya nagenda nawe yakwegomba kuki wetunulira omubiri gwo naye lwaki Allah bya Allah waje wali nawe nowasa ku mukyala sebo nowasa ku mukyala omwami mwacha mwami gwa mpuliriza no wasa ku mukyala ha atakulaba nga nesubi teririyo akasente kofuna nga kamala gwe weka tekasobola nakulisa kapa nga akasente nawo amagumba agasigalawo nga amagumba agasigalawo nawo ogagala tusobola nagawa kapa naye kati amagumba ebakuwa enyama erimu egumba ogizaayo byonna byani bya Allah omwami mu famire ng'okuba essimu ebeemu bakulinda n'okulinda dadi gundi tannatuuka anko gundi amala kujja lwekettandi tugende mu maaso n'omukolo we bafiirwa bakubira ku ssimu anti akasente olina ayinamuko munnange emikolo wegibawo basooka kuwa gwe bajeti gwe igwe wali wakumeka mu kiraasi walingo kwata kya kumeka ku sente z'olina ezo zijja mu biwali okola mu kirasi tunoonye yali akulembera tulabe sente z'alina tumuteke wali nawe tumutukuteka awo tulabe tubabuza ani obola bani yali omugezi mu kirasi tubalete
0: alayka salam
1: wali watandikana kola mulimo ki erango osubira kuba na biki daladala byoli wali obisubira okubibera nedda wali tobisubira tosulanga ko weru gwe mwami gwe tusulanga ko mukayumba katali masanyalazi akayumba katali musiling tukasulanga mu tusulanga ko kunyumba nga chechitanda chechitanda zentebe ha nasulanga mukayumba endeje ha Allahu akbar ah nasulanga mukayumba endeje au mukisilamu awawawo mama wa kumzikiti awo wali muzikiti omunene gwe bazimba abalabu waseka mafumu awo yambike waseka mafumu awo jinatandikira okupangisa iyo akayumba temuli siringi temuli sementi tebaka sementi nga amabati makadde nenga akawa sente meke mitwali 5 wallahi ngazinne mu kusasula oyo ye mungu nga toyagala na mugenya akyaleyo ne mukwano gwo musajja muno nga toyagala akyaleyo ajja kujirega ku somero oba gye mukolera nanti gyosula nga toyina pasi eyafe yamasanyalaze gyoteka ku stove boti n'ogibugumya n'emyuka n'ogolola empale n'olumba ku mulimu nakati obikola gw'omwami gwe gwendiko wevuga n'okwevuga Allah olina makago sibo omwami osasula renti omwezi wegugwa kuba bakubira emitwala 3 osogasobola emitwala 5 ogasobola osobole 15 egwe Allah wa manye Mungu oli wa manye oweleza ne kumama wo ku sente sebo muwayo mutwalo data wo muwaye twalo olina ne family olabirira era obagamba lero mujja kusibanjala basi ibenjala anti Mungu baraka bizika jisiriza mugwe okuba akasimu no bagamba munte kati njagala kulya ku fish olwa lero salongo eganda
0: alaik
1: igwe inida Allah tujje wala bako chowayo kulwa Allah bameka basajja banno bewakula nabo baliriddawa bewasoma nabo baliriddawa bakola kisawa zino basulawa gosulawa bekoze sanga gwe okola bakola mifo kya uvunanyizibwa nga gwe bafubuka banno sibo ina neduka uina boda yiyo okera kumacha n'osibula n'okusibula nga gwe igwe Mungu wa manye nze soko saddakeyo soko otekeyo gambe Mungu webale nga wali osimba mu kirasi musajja munange nze onyumize kemisi tule Allahu akbar nga wali osimba mu kirasi twasomanga n'omwana amuyita Zuhairi ali yondeje naye nga Zuhairi n'amala kusinga Zuhairi yali muto naye nga Zuhairi n'amala kusinga ha kati waliwo na kulumu ya singa mukwano gwange bamuyita Kasasa Hafizu Zuhairi yafuna max 10 mukemi Kasasa yafuna 3 yafuna 03 tewali atamanya mu somero tewali atamanya eyo Mungu jabaji sadaka 0-7-7-2 ana mu 2 nsanvu mu 8 9 mu 5 0772 42 78 95 elimu manyaga imamu kasozi 0703 00 13 09 0703 00 13 09 eri mumanya ga imamu kasozi
0: salami ilaika salati
1: ewo teka ko oba okikoze kulwa Allah munango teka kukulwa Allah
0: ami ilaika salati
1: oyono Allah bwati wakole ebintu bye Allah bwati omusajja munange Allah bwati bwakola ebintu bye nakulondayo mubanji bayita ba obbies ne ba ogies ogenda otya otambula otya besungo kulabako no simule kanzu n'ogenda no yambala shariye nungi n'ogenda ne bakwegomba nenga birabidde Allah jakujje birabidde Mungu byakuyisizaamu okutuuka awo woli soko saddake kulwa Allah muleda shika mubweti njagala musaddake kulwa Mungu kabasimire namba omulundi ogusembera yo ddala nze mbasibule 0772 anamubiri 78 95 0772 42 78 95 eri mmanya ga imamu kasozi Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 13 09 Saba Allah buli atudde kyatudde kyonna amuddizeewo. Saba Allah business ezeekutte ng'otodde kyotodde business weziba zeekutte. Nsaba Allah zite. Nkusabira Allah business yo Allah ajongeremu gwe bakozesa. Nkusabira Allah naawe kale basigale nga bakozesa. Nengo inayo ka side business. Nkusabira Allah akakuwe. Nkusabira Allah atereze okusomozebwa kuyita mu family yo oluusi olwaziza oluusi mwafunyemuko obutakkaanya nsaba Allah abitereze nsaba Allah akutaasa ab'amaaso ababi abaagala okusuula abo b'omanyi ne b'otamanyi nsaba Allah abakutaase nsaba Allah omukwano gw'olina ogwo ng'olowooza mukwano gwo naye nga mubi gy'oli nsaba Allah amukuggyeko akuwe emikwano egikugasa nsaba Allah akutaasa endwadde akutaasa obubenje nsaba Allah akutaasa obubenje akutaasa ababbi akutaasa ab'ensaalwa akutaasa ab'amaaso amabi akutaasa ab'empisa embi akutaasa abalogo akutaasa abalogo akutaasa abataagaliza nsaba Allah akuwa abaana abalungi nsaba Allah akuwa abaana abeeyagaza nsaba Allah akuwa abaana abagezi nsaba Allah akuwa abaana abanaakugasa nsaba Allah akuwa abaana akuwe ssente osobole okulabirira abaana baabo nsaba Allah akutaasa endwadde zonna ezigenda okujja mu maaso nsaba Allah akutaasa ebirwadde ebinene sukaali puresha byonna bitutaase ababirina nsaba Allah mwenna abibawonye bunnambiro ogenda okuddayo okebera nga puresha temuli nga sukaali temuli nga kansa tolina nga tolina nsaba Allah byonna bitutaase tusaba Allah otuwe obulamu obulungi Allah tukwetaaga twetaaga tukusinze Allah nga tuli balamu tewali kitu kitutuleka ku stress tusaba Allah otuwe kituwe Allah tetulina amamotoka Allah tusaba otuwe amamotoka Allah tuetaga ziboda boda tuwe ziboda boda Mungu wange tusabayo ku nyumba z'abapangisa Allah Allah tusaba kubira kwa kumaka agafi Allah tusaba Allah tuwe kumaka agafi Allah Allah tusabayo ku poloti Mungu wange tusaba Allah tuwe poloti fenna abali ku pale FM tusaba Allah tutasi tutambuze bulungi yonna gituba tutambulidde tusaba Allah akaunti zaffe zibereko sente Mungu akaunti zaffe zibereko sente tukikole ebitwagala Allah ebitakunyiza Allahumma amina tukwatagane ku mande si ku mande enja ku sande mufungiza tukole mujje twerabeko mufungiza tukole mujje mundabeko mufungiza tukole ngenda kubeerayo buli mukozi wa pala agenda kubeerayo mujje tukwatagane aliye walanga tujja kusobola kujja ojja kumpulira kuona ku mande ku pale FM ku macha ku 12 kuva ku 10 ne mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomera galese njawulo mu byenjigiriza byegwanga na dalamu science subjects anti kakulembera Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali ku musingi gwa busilamu na yenga na benzikirize endala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana bana Quran ku mioyo ne center number izonna tuzilina vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangibwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba kunoti musanvu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya ne kunoti musanvu atano mutano abiri mwemu atano mutano musanvu mutano oba noti musanvu noti emu chinana mu musanvu nkaga ana mu musanvu Salam Junior School ne Salam High School
1: okole debanga dene na yobugagga buganye YPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku projects za phase enjawulo ngeyo okulunda embuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka project ya feyo okulima kasooli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte kuli rongo jaku ofisi za fe ezisange makulubaga road YPA building opposite access building enasa na naluvule okumpi na mafutaga prompet e Masaka ku Kampala road ku mafutaga BNJ ate mbalala ku High Street Palace tukubile ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi
2: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu noti noti kinaana kinaana munaana kinaana mu bbiri oba ku noti musanvu munaana mukaaga noti emu nkaaga mu ttaano kyenda mu ssatu
3: Kasera ako kutusako kutubaze makani madina ngabo zisomedwa kujumwe yoruna kuwarero umuno kufunua murimi wafubwa wano shek ntare bashe
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله تمبزا تمتندزا تككسانتي اينما تندا مجفو تمسوا سوك ساسنا من امبكم بك محمد صلى الله عليه وسلم امنوجا توليزا كوبال اف ام اكول يوم تو ابليجو 10 مومسانفو كاتونيزي مويندا راديو يو يوم تو Obatu ekula lyo muntu wa bulijjo. Obatu sobodde jifuna ku FM ate osobola okugenda ku mutimbagano gwa internet noweranga Pearl FM ate goteka mbutese nti Pearl FM ekweretera nokakananga ogenze ku mukutu gw'osobola okubanga ogifunira ne woba oli wabweru wa ggwanga munnange toyinza kuyitwako. Ate era mu mbeera yemu ne ku mitimbagano emirala nga TikTok ne YouTube era nayo osobola okutufuna bulungi nnyo. Tugobye mumale ne khutuba ze Makka ne Madina naye nga sinabagenda yo ngoyozaweza gwena nafunye birungi mu wiki gye tukubye amabega tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abikuwemu ekisingo bulungi biwangale mumbera esanyusa era ewa esubi eryamanyi paka ku nkomero ate gwafunyiza okuwanga afuniddemu ebizibu tukusabira omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abikuvunusa akuwempera yobugumikiriza ate akuddizewo ekisinga obulungi baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafunanga ebizibu nga agamba nti Allahumma ajirni fi musibati wa khalufni khayran minha ayi Allah mpempera mu musiba gwange guno ate oberenga chonzirizawo kye kisinga obulungi sikuliseyo tugenze butelevu mu kibuga Makka ewali ennyumba Kaaba unone yayimiridde mu maaso gayo nga abuulirira abasiraamu ng'asoma khutuba y'olunaku olwaleero lwa jjuma ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogwa Rabiul Akhir oba ogwokuna omwaka 1448 saidi endala fenna gye tumanya obulungi ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'ekkumi 2026 meefuga ga Uganda ago meefuga gansi yonna naye naawe olina obuvunaanyizibwa bw'okwefuga olina okwefuga olulimirwa olina okwefuga omutima gwo olina okwefuga ebiyungo byo olina okwefuga ebirowoozo olina okwefuga amatugo olina okwefuga mu buli mbeera osobole okuwangaala ng'oli muntu omulungi ennyo kubanga omuntu atasobola kwefuga birala byeyimufuga emikwano sheitaani omutima bino sente ye nga mu butuufu agamba oyo ewali sente ye sente kyemulagira kyakola sheitaani kyemulagira kyakola emikwano gimu influencinga akole byatasaanidde kukola nabwe kityo twefuge tujja kubeera bulungi Sheikh Abdurrahman bin Abdulaziz Asidais professor ye yabadde mu mitambo gy'okusoma khutuba olwaleero mu kibuga Makka onono nga yatambulidde ku nsonga y'emikutu gye mugatta bantu gy'oyinza okuyita social media ne technology asigadde nga mwe muli ne AI oba oyinza okugayita amagezi amakolerere ne bayigiriza ebyuma okubanga birowoozo omuntu ne bikkakkana nga bikuwadde ekintu naawe bulijjo ky'obadde tosuubira tekisobola okukolebwa mu bwangu obw'ekitalo obufaananako bwe butyo edda nga tebanagituma AI abasomesa computer ebiseera ebyo bagiyitanga machine learning ku matendekero aga waggulu ga machine learning naye ne bagenda nga basenvula paka we bafuna ekigambo ekyo AI yadde biyinza okuba nga byawukanamu ku mbeera emu oba endala abasoma kompyuta bakenguka eyo temunkwata amavumbavuma ne bugaga gwe nedda bannange munsonyiwe tugende ewa Sheikh Abdurrahman Asidais yayogedde ku nkozesa y'emikutu gye mugatta bantu yagambye obusiraamu ne society y'obusiraamu ekimu ku bijawula ku bintu ebisigadde kwe kuba nti buli mu senta y'okulungamya entambula n'enneeyisa ez'abantu sekinnoomu awamu n'abalala okutwaliza wamu era wano obusiraamu bwe butuwa enneeyisa y'abantu ey'obuntu n'ey'abantu okutwaliza wamu engeri gye tulina okuwangaala nabwe kityo yatutegeeza nti obusiraamu sigamba nti bweyawulidde nsonga za nzikiriza tawhidi yekaeka nedda ate era sigamba nti swala kusiiba ne bikoma awo ne hijja nedda please obusiraamu bugenda ne bubuna nidhaamun shamil lil hayat seeka yagambye nti it's a complete system emalayo obulamu bwonna era obusiraamu buteekamu principles buteekamu amateeka buteekamu endagiriro ez'omuntu butya bw'ateekeddwa okuwangaala mu mbeera ez'enjawulo kati nagamba nti mu bintu ebyawula omulembe gwaffe guno gwe tuwangalyamu ku mirembe egyayita kwe kulaba nti waliwo technology agenda agaziwa ate munaye ku supiidi eyayiriyiri leero oba okyalowooza kino wallahi nga baleeseyo ekirala oba olowooza nti bino obiyize ngaate baleeseyo ekirala kwegamba omuntu atuuka nga omutwe weguba tegwakwata dda omuliro nga gugenda muluma waawo olaba waliwo abantu nga bo kati nga yabeera alowooza butya bwe bakulaakulanya tekinologi olaba amasimu buli lunaku bakyusa essimu buli lunaku bakyusa essimu kati weyagala okuddukira ku sipiidi yaabwe olina okwesiba 5 ng'ezo eswala nabwe kityo wano seeka yagenze maaso n'agamba nti otunulira engeri tekinologi gyaddukamu n'otunulira emikutu egya social media gimugatta bantu nga kumpi buli nyumba la yakhulu minha bait teri nyumba okujjako ngaerimu social media maybe kale waliyo bal buli muntu kumpi omulaba nga waaba waali ne waaba taliwo abeera ku social media okujjako abamu
5: Allah baba asasidde mu mbeera emu oba endala. Kati osanga omuntu nga ye kwatambulira okwo, kale ekitonenya ayinza okuba ne WhatsApp nga temuva wano sawa yonna ng'akebera ka message, akebera kino, akebera kino. Aho nno seeka we yagambidde nti emikutu gino gimugatta abantu, social media ne technology w'amagezi amakolerere agatali gali agafa agali nnakyo wabula gano agakoledde obukolwa, agamba nti kimu ku byengera ebyetaaga okwebaza, la inshakartum la azidannakum, mwe muneebaza Allah agenda twongera. Kati naye mu kwebaza okwo omuntu ateekeddwa okumanya nti ogenda kwebaza n'omutima gwo, weebaze n'olulimiro, weebaze ne jawaari ohizo biita ebiyongo byo, ogatteko shukura ni'am yakunu biistikhdamiha fi ta'atillah. Okwebaza ebyengera nga bwe muli n'ebyengera bya tekinologi kwe kubanga obikozesa mu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'obikozesa mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'omanyi nti Allah akulaba ng'opostinga oba olaba obanga olaba ebipostingiddwa. Kati oteekeddwa okubanga Allah omwegendereza buli ky'oteekayo, buli ky'oyogera, buli ky'okola, buli ky'olaba, ky'owuliriza. Jukira nti Allah amanyi bulungi, ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah amanyi n'amaaso ag'enkwe bwe gatunula, ng'oli talina ky'ayogera naye ng'alina eriiso lyatunudde bweti nga lyalukwe. Allah alimanyi. Amanyi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Teri kikoola kigwa okuggyako nga Allah akimanyi. Kati omuntu ali ku social media alaba ebintu ebyenjawulo, mulimu abantu nga boonoonye obufumbo bwabwe, boonoonye omukwano gwe babadde balina ogw'obwa sseruganda, boonoonye bizinesi, boonoonye. Oli najja n'abeera ng'akuba ebituli mu ddiini ya munne, oba n'akuba ebituli mu kitiibwa kya munne, oba mu ntegeera ye, oba n'akuba ekituli oba ebituli mu maali ye. Aa, oyo ssente ze naawesha. Abo ssente bazi ate kati oyagala tugambe ki? Abo ssente zimanyiddwa gye bazijja, ne bannyinizo bamanyiddwa. Omusajja wallahi akoze ssente ze. Oli najja n'akubirawo ekigambo. Bal ebigambo ebyogero ebimu ne biviiramu ne bannaffe bangi okufiirwa emirimu gyabwe, okufiirwa bizinesi zaabwe, okugwa, okusiraana, okusemba. Lwaki? Lwa bigambo ebitambuzibwa. Kati gw'ojja kyogera mu mbeera ey'olusaagiriro. Oyinza okuba munnamawulire ng'otuula ku mizindaalo nga kati guno gwe ndiko, oba ng'otuula mu maaso ga kamera, oba olyawo era gye ndiko. Naye ekigambo nga ggoga kigambibwa nti ono yabadde yasangiddwa ng'ayina ebiraga nti yabadde ava kukola kino ne kino ne kino, abantu nga bakiyoola buyoozi. Boga, gundi baagambye nti oyo kikakafu yegize bwati ne bwati ne bwati ne bwati, ng'amaka goonooneka, emmaali eyonooneka, obwongo oluusi nga bamukuba mu kkomera, yabadde amanyi bizinesi ze bwe zitambula. Kwegamba n'osanga ebizibu bingi nnyo. Lwaki? Yaktalifu haddahma, abantu abatayina ntegeera eri ku mulamwa, abamu nabo balina amasimu era babeerako social media nga boogera. Kati oyo akikwata bw'atyo n'akyetikka, awo nno n'olaba ng'akuwalana awerekedde kwa kubanja, oba akubanja ng'awerekedde kw'oyo akuwalana ne gujabagira. Kati weesanga nti abantu bakwata ebiwulire ebitalina makulu ne babitambuza, ne bakwata ebiteekamu okutya mu bantu ne babitambuza, ne bakwata okutemerera, okuwaayiriza ne bakutambuza nga kulinganga ge mazima agaliwo ag'enkalakkalira. Kati omwana Adamu Seeka yagambye nti ateekeddwa okwegendereza bw'aba akozesa emikutu egyo gy'oyinza okuyita gimugatta bantu, ng'akozesa oluusi emitimbagano egimu egitambuza amawulire ag'obulimba, nga ye oli yakola omukutu. Bal waliwo n'abamu kati e Uganda nga tulina oli yegutuma gossip lugambo, era ng'agamba ebigambo ebyogerwa wano si byange, nze akyazza programu yadde, wabula bya muntu ssekinnoomu n'amuleeta nga tamanyi ki kyagenda kwogerako, nga nekyagenda okwogerako akasa kikyamu, naye olw'okuba nti kisika abalabi nechisika ba followers naga achitori tujikubewo bajajiri yakitingako forede nga tuli mu views nge mitwalo 10 cheka yagambye nti ekigambo buvunanyizibwa bwa amaanyi tukimanye nti huwa silahun dhu haddain chitala chifu mitira saidi bili ngabo nagamba nti kirumira mpu ibiri nechino kisobola okubeera nga saidi emu kiruma endala nga tekiruma wabula nga kisobola okulongoosa kati gw'oyina okumanya nti oluusi ekigambo kyogera kiina opposite yaakyo kisobola okuleeta ebirungi oba ebibi oba okuleeta byombi bw'oba oyagala kisobola okufuuka emmunyeenye eyakayakana oba enjuba etuwa ekitangaala ate ku saidi endala kisobola okufuuka omuliro ogutambudde ne gwokya buli kye gusanze negulekawo kugamba negulekanga buli kimu kifuuse muyeye kati omwanadamu oteekeddwa okumanya nti ekigambo kireeta ebizibu kisobola okuleeta ihtiram okuweesa ekitiibwa oba ijtiram okukola jarima emisango n'ebikyamu kisobola okuleeta asurur essanyu oba nekireeta athubur ennaku etagambika obubi kati kisobola okubeera nga kiwooma oba okukaawa kati gwe tomanyi matugooyo gw'ogenda kiteekamu tekiwoomera matama abiri kasi tomanya nti waliwo ekitagenda kuwoomera nga tekyetaagisa kwogerawo kireka tokosebwa nesusaati tokosebwa bambi kireke oluusi seeka yagambye ekigambo kiyinza okuba nga kituuka wala okusinga ekitala kubanga ekitala oli bwajja natta munne ng'amufumise famire enyolwa n'ebiyinza obutasukkaawo naye singa ovaayo n'oyogera ekigambo nti oyo omwana baamujja mu lugendo wa butambuze naye ng'omusajja oledda alina abaana tusaba allah tusaasa alina abaana alina abakyala alina ebitiibwa kitegeeza nti ogendaga aye ku kika gy'oli si ewammwe oba omaze okucyankalanya obulamu bwe n'obwabaana bwe n'obwabakyala be n'obwabawala be abaafumbirwa anti jjajja eyaliwo ku mukolo si ye taata wa taata olaba nti oluusi amukutte n'amuggyako obulamu ate ebibi bisiŋŋana ono ayinza okubeera yaddeko okusinga ggwe azze n'omuteekako ekigambo nga kigenda kuzzaayo buli kimu abaana batuuke kati jjajja waffe omutuufu yaani kyogamba si muganda waffe ebigambo ng'ebyo nga bya busagwa okusinga obw'omusota okusinga obw'enjaba okusinga obwasigga seeka yagambye nti abantu bangi bakozesa adhakaul istinaai ai oba amagezi amakolerere n'agamba nti ne bakola ebifaananyi ne babiteekayo ne boogeza abantu luli byabeeranga bifaananyi nga tebyogera saawa zino akwata ekifaananyi ky'omuntu n'akyogeza ebigambo wallahi ng'olowooza omuntu oyo yennyini yayogera n'agattagatta obutambi n'ateekawo ebigambo neyeyambaza ekifaananyi ekitali kike n'agamba kino kiri minal kadhibi buba bulimba oyo nno ayogera sheikh Abdurrahman Sidais fenna gwe tumanyi obulungi oba abasinga obungi imaamu waba imaamu ku haram eye makka n'eye madiina so sheikh Abdurrahman Sidais yategeezezza nti tuteekeddwa okwewala obulimba obwa buli kika naddala saawa zino ye bwe yabadde ayogerako obuleetebwa tekinologiya owa AI oba amagezi amakolerere so n'agamba nti omuntu ateekeddwa okumanya nti tateekeddwa bw'aba akozesa tekinologi amukozese bulungi amukozese mu nkozesa ey'obuvunaanyizibwa etagenda kuleetawo khusumat kuyombagana nga tagenda kuyingirira privacy y'abantu khususiyat tagenda kufeerera mu bantu oba kutambuza mawulire gagenda kuleeta bizibu mu families mu mirimu mu society mu b'emikwano kwegamba atuuke alinyirire ne society onokutwalizamu sina kindi okuleta obutabanko mu ggwanga ddamba lwa bigambo bugambo byalese wonono sheka yamaliza nga gamba nti wanaye twegendereze nnyo kutambuza ebintu nawe byotamanyi bituufu oba si bituufu kubanga kyaddaaki wanditambuza ebintu mu butuufu bigenda okuzuuka nga bya bulimba babijwetese bujwetesi era byazze nga bize kwono na bwononyi oli just ndakigwanyize mukkirize khutuba ya madini ya Makka bwetyo bwetambudde tugenda kuwummulamu obudakiika butono nnyo ate oba obusekendizi butono nnyo ate tukomewo ne khutuba ya madini yasomeddwa Sheikh Khalid bin Suleiman al-Muhanna bazadde ba Muhanna mwenna batumiddeko n'abazadde baffe ku masomero ag'enjawulo Bidali na Mwona Salafu ne walala mwenna mwebale kubeera nga mutwala abaana mu masomero g'obusiraamu aba Ibn Kathir ekatadde mwebale kutwala abaana mu masomero ga busiraamu sekamiria oku skyline mwebale mu matugao barakallahu fikum wajazakumullahu khairan tuddingane ate oluvannyuma lw'okuwummulamu nga tuli mu kibuga Madina ekyomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Ukyawuliriza ku tubba ze Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntale Bashir.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tugenze ku Sheikh Khalid bin Suleiman al-Muhanna. Onono khutuba yatambulidde ku bigambo. Ebigambo ebirungi naddala. Yatandise nga atulaga nti Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yamwogera ku nagawa innaka la ala khuluqin azim. Oli kumpisa ezitagambika obulungi. Wanti atuyisizaawo nnyo n'atugaba bannange mu mpisa ezisaanira ddala ennyo y'empisa y'okwogera ebigambo ebirungi. Okwogera ebigambo ebirungi, ebiweesa ekitiibwa, ebitayonoona. Yalaze nti omuntu ne waba wampisa zitya naye ng'ebigambo bye bwe bityo byakyeyononere, yeeyogerera gadibe nga lye sitya loosi. Munnanga olw'empisa abatakyaziina okujjako okweyogerako obweyogezi nti nze gwemulaba ndi wampisa naye gundi yanyiizizza gundi yantanudde oba yantanudde yankyankalanyizza era wano Sheikh yagambye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu bantu aboogera ebirungi ng'oli ne waba amunyiizizza tamuddiza ate kigambo kikyamu amuddiza kigambo kisinga bulungi yadde oluusi ng'amulaze nti si mumativu n'ekyo kyayogedde naye ng'ate bw'abazaayo ye reply ye okuddamu amuddamu mu mbeera eweesa ekitiibwa. Yagenze maaso n'agamba nti bw'onaakebera enkola z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'enneeyisa ze sunna ze ogenda kulaba nti yali ebigambo ebitali birungi abyewala nnyo hatta n'ekibeera amannya amannya yagakyusanga kasita alaba erinnya eritali rirungi nga bw'onaagamba erinnya lya Hazan n'agamba mwana mutume Sahal kati ogenda okulaba nga Hazan kitegeeza mbeera ya nkalubo kunyolwa naku so nga ate Sahal bwe bwangu mbeera okubanga nnungi kati so Sheikh Khalid bin Suleiman al-Muhanna ng'asinzidde ku kituuti ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagambye nti nabbi niwe byabeeranga bigambo nga oddawo ekisinga okuwulikika obulungi yadde bifaanagana amakulu nekiri kyalese okugeza bw'atuuka kangereze ku byaffe bya bulijjo bw'otuuka ku kigambo nti waliwo kye bayita okuza balansi kati gwe nawe omanyi kiri ekirala ekitali kuza balansi oba kutanaka naye nga tagenda kikubawo kubanga kiyinza okuleetera omuntu abadde ali ekyeggulo kye abadde anywa kacyayi ke okugaba nnanga ono biki byayogera nange sigenda kikubawo kyekituufu kubanga simanyi kyoliko ssaawa zino ate era simanyi bw'oyinza kuwulira singa nkyogera. Yayogedde kubeera nti Allah subhanahu wataala yaluŋŋamya bakkiriza era agenda kuluŋŋamya bakkiriza ila tayibi min alqawul eri okwogera ebigambo ebirungi.
5: Allah yabitulaga nge ekisokirwako kyekigambo kya tauhid. Ekigambo kya tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kyekigambo ekisinga obulungi. Era ensonga lwaki n'ab'omujjana bagenda kuba na bigambo birungi. La yasmauna fiha lagwan wala ta'thima, teri kyebagenda kuwulira nga tekikola makulu, teri kyebagenda kuwulira nga kirimu embeera enakuwaza oba eraga nti omuntu ono si wa buvunaanyizibwa. Illa qilan salaman salama, okujjako bagenda kugambibwa kigambo ekisinga nti mirembe mirembe. Sheikh yalaze ng'asinzidde Madina mu kibuga ky'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ku kituuti kye, n'alaga nti ekigambo kya tauhidi omuntu waba akiyina. Eyo y'entandikwa y'okwogera ebigambo ebirungi. Omuntu alina tauhidi tetumusuubira kuba nti ate avaamu ebigambo ebiyinza okubeera ebyobusagwa oba avaamu ebigambo ebiyinza okubeera nga binakuwaza. Olw'okuba ekigambo kye weetisse ku mutima gwo ekikutambulirako leero n'enkya n'ogera n'osala n'oyambala bulungi ng'obusiraamu bugamba ne weeyisa, ekigambo ekyo kyensibuko yaffe, ye foundation yaffe. Kikyamu nnyo okuzimba kati ngaffe abali mu buzimbi, engineering architecture, ozimba foundation nga ya kalina ate gwe n'okubako ennyumba ey'essubi oba n'okubako ekitundu baali ng'oba oli mubi nnyo ate ng'ogamba kino kyekiri permanent. Guli omusingi mbadde justi inna nazimbye omusingi gwange nze gwe nayagadde kati gwe bino ebisigadde toŋŋamba. La, omusingi gwa kalina gugendako kalina, omusingi ogwa kalina ekkumi era gwe gugozimba. Kati ffe twazimba omusingi Allah n'agutwanguyiza nga gwe gwa tauhidi, gwina kugenda ku bigambo bifaanana muntu alina tauhidi ku mutima gwe. Yensonga lwaki tukikkaatiriza nti empisa ezisinga obulungi z'empisa za tauhidi. Oyogera ebigambo ebirungi eri Allah, oyogera bigambo birungi byokka eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okakasa bulungi nti tauhidi akugamba kwogera birungi eri baganda bo, eri mikwano gyo, eri buli muntu gw'osanga. Olw'okuba ekigambo kiwayatula kyekisinga obulungi, fuba okulaba nti era gwasinga obulungi mu bigambo bye biddako oluvannyuma lw'okwatula ekigambo kya tauhidi. Allah nga bwe yatugamba wamathalu kalimatin, bw'onaatunuulira ekyokulabirako ky'ekigambo ekirungi, ekigambo ekirungi n'agamba nti asluha thabit, asluha thabitun, okugamba ensibuko yaakyo nywevu, wa faruha fissamaa, ate amatabi gaakyo gali eri muwengula mu bbanga mu ggulu. Allah kye yatugamba alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, gutulaba Allah bwe yakuba ekifaananyi ky'ekigambo ekirungi, kashajaratin tayyiba, gulinga ng'omuti omulungi naye nga guyina emirandira, thabitun, eminywevu ennyo, oyo nno tauhid. Kati guno omuti tugenda kugulaba nga gunyirira bulungi, wa faruha fissamaa, nga n'amatabi gali eri waggulu mu bwengula. Lwaki? Olw'okuba nti omusingi munywevu. Kati naye ebigambo ebirina okufaana n'omusingi guno, birina okufaana n'omuti guno, n'agamba tuti ukulaha kulla hiinin biidni rabbiha, omuti guno guvaako ebibala buli kaseera Allah bw'atyo nga bw'ageze era nga bw'asaasidde. Allah atukubira ebyokulabirako tusobole okutegeera. Era kye kimu n'ekigambo ekibi kashajaratin khabitha, kiringa ng'omuti omubi, ijtathat min fawqi al-ardi ma laha min qarar, guvudde ku ngulu kwa ttaka, teguyina butebenkevu byonna byebigambo byetwogera nga tebiriiko mutwe na magulu ng'Omuganda bw'agamba. So Sheikh bw'atyo n'atulaga nti omuntu ateekeddwa okubeera omwegendereza. Wano nno yalese ne hadithi y'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atulaga nti athqalu shay'in fil mizan, ekintu ekigenda okusinga okuba ekizito ku mizaani y'omuddu, yauma alqiyama husnul khulqi, byebiga z'empisa ennungi era Allah anyiigira nnyo, alfahisha albadhi'a, omuntu omwononefu ng'ayogera byabwononefu ng'ayogera ebigambo ebikyamu. Bw'atyo Sheikh yagenze mu maaso era nga tunaatera okumaliriza ng'agamba nti ebibi bivaamu bibi, ewali ekibi era wavaawo bibi bwatyo n'atulaga nti omwana damu otekeddwa ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba okutya omuliro newe kiba kyetaagisa kitundu kya ntende either ng'okisaddaase oba ng'okyewaze ebbanga lyomala nti kino kiyinza okuba kya haramu oba mazima ddala kya haramu n'agamba atasobola kusaddaaka ati siyogera ekigambo ekirungi Allah nga yatugamba nti qawlu ma'rufun wa maghfira khayru min sadaqatin yatba'uha adha ekigambo ekirungi ekirimu okwogera obulungi n'okusonyiwa kisinga saddaaka egenderako al adha wal man okunakuwaza omuntu n'ogumwewaanirako wano nno yaleese n'ebigambo bya alimamu lawzaai n'agamba nti man arafa anna mantiqahu min amalihi omuntu wamanya nti ebigambo byayogera biri ku paati ya mirimu gye qalla kalaamuhu ebigambo ayogera bitono ate gwe oba olowooza nti ebigambo byo si mirimu gyo ogenda okkakkana nga ebibi byokoze bingi nnyo yamaliza ne hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugambira nti omusiraamu omutuufu yoyo ng'abasiraamu bawonye ebibi ebiva ku lulimi lwe n'omubiri gwe n'omukono gwe baseka bano bombi bavumiridde ekyokulumba ebibuga ebibiri Makka ne Madiina ng'ate ababirumba befuula abasiraamu bamanyi bulungi omugaso n'omuzizo gw'ebibuga ebyo byombi naye ne batefiirayo munnange kikolwa kya butaliimu kikolwa ekikolebwa omuntu atamanyi nkomerero yeyo byakola saba Allah abeere ng'atutaasa mbatumiddeko bakadde baffe mwenna mwenna gye musinziira Sheikh Sinan Sheikh Lukabira Allah abawonye mu mbeera esinga obulungi ne Sheikh Hassan Tayib Mutumba mwenna Allah abawulamu obusinga obulungi ne bakadde baffe mwenna mwenna Sheikh Ishaqa omundeeba nkutumiddeko nnyo mukadde wange ne bannaffe oba bakadde baffe bonna ab'emikwano mwenna gye musinziira okuwuliriza basomesa bannaye ku masomero yonna gye tusomesa saba Allah subhanahu wataala abeere nga batuweera ekisinga obulungi mukkirize obudde bubeera bwe butyo ne butusalako ate era tuba tufunzafunziza nga tukuwadde ekinyusi ekyavudde mu khutuba zino wali ku mizikiti ebiri egisinga obukulu mu busiraamu saba Allah abeere ng'atuggulirawo ate tuddemu okutambula okugenda mu umra n'oluvannyuma tugende mu hijja insha allahu taala saba Allah abeere ng'atuwamu ekisinga obulungi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
3: Ziswede kupubaze Makka ne Madiina ngabo zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntale Bashir
6: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh Omulichano z'abaana obuzannyo kw'ossa erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna weefunire start time zisola S130 ku shilingi 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku start time solar power your life
7: Alo.
8: Sebo mwami Mukasa.
7: Mtianeyo.
8: Yono broker?
7: Yenze, broker wa mayumba.
8: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
7: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka?
8: Ngabi satu.
7: Bei wajigambye?
8: Bangambye satano.
7: Deda seveno zali nyamuko.
8: Idwachi.
7: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ye chitundu yalinya.
8: Musigisa.
7: Global paints.
8: Mutia.
7: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinyl.
8: Singa kweta kwa bwe.
7: Wabwe kosa global weather quarter emulsion.
8: Oh,
7: eh.
8: Akusinga je musinga.
7: Eh.
8: Ogo mutindo okusashulile sente zonna.
7: Eh, guli umite.
9: Global Paint, a reliable product.
10: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ku bukoko bulungi obw'olunaku olumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazie Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ng'ate head offices ezaffe ziri na muongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211 63 oba ku 0735 386 8881 Good Farmers kurenko kenunji eziza magoba
11: Kano kekadde akukutusako
12: Tafsiri al-Qur'an al-Karim
11: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM Kano kekadde akukutusako
12: Tafsiri al-Qur'an al-Karim
11: Tafsir ya Qur'ani Wanakupal FM
13: Antio hontio ke kadde ke nyini akokoto sako tafsir al-Qur'an al-Karim kitabu chewe kitiba Allah subhanahu wa ta'ala ngatuvunula Qur'ani kitiba tusobole okutambula ngatutambula